0: lia nama dora karang kida eng ar il tulle nama ko nama kumun ne ki le risi yi arat karanga ne kiyo marang abay long na ka eng ar nga sura tieba rito do anke ba banye ne lo ne nal ki asakang na ba kerre a rigengale wala darangale al kirsing ba eng kaming kingasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke kanin dorol ki na ini na kayen are nga wala kay rai nga surati liba hi ile na maye ne ki nga jundi ba ala ngutka na tabunko ine matni ngwa a isle are imbeleng al kai al yei al kwasi jundi na tabunka ne wala al kwa kuiti al yei na delen na jake ki kandora jaille abay lona are to le kene ski dele kirgingo na kay ngare nga surtawe ki day njaym hi banta bunje na ban simoy
1: aso
0: marang asa kene surji ko ho ke ya hi na ene lomba are ke to le na dele kirging hi jato do banyak fer kindel
1: ela basse
0: ken nema yenge na songwa ko rongi are yela isle hi are to lending hi denja sawasur ayle kinga si yundi alanda yenjele domkan na alanda yenjay tebunje na alanda yenjay konjolo dio askeba
1: aso ke borai na ke borapatai mara menene jalfa kayin malgal mera make na kele dukne kumeng
0: aso
1: jalfa ke asari muhammad abdalla bara aso ke borai na ke borapatai yei alki ka na kiten ten sokle dai yandalin den gorre ke dai yandali alka na ka okrek na mayena dai ngorre ngorre kirsin bara igziro ke sasoka na ke borai na ke borapatai sa dage ten sokle na jangina awna bundul kinali na kidien kirsin baye etete alan sogit pago alan kwa nyetin se kaitina donato ke alan tari it en kesen se alan tari alan ki ngese kwa pia ina se kin kilingi kial kwa kan torik na kwa kan alan ina ranke aso ke braina ke brafataina dok meram zakia ke na ibulo dok asika is ke borage sa men songa ke brafataina kese kasiba long ka aban maman jirion sabba bas long jirion ke songa ere kien tabu alan ba meram zakia ni adi long na dain surunden tale dok ilo kai mera mande kaze songa ira tenen dok mera mase min wardio kingi ete ki lole anka go ba alan ki mutena indira ilo unni ki kalum se mera mandi en joro na yem boru walga suru le king kil ma ai si kein en nana mena ki min war ki se en ka dam barake gamraddin dok bara asoge samin na ki borai bara na gelna jago sa dege na man dam bara dia asoge samin khay bara tabung enang nyetting en albayei na birok borum bal da bang orre ko bang gut ko bang kise na gut paling abang kese na yai na orang herang abang bibang kina nama utong akini songa ire alka na kirting songa ire gut paling asi ausin kau elau na gut paling alkera asa ko asi unsi ang beleng den kering ire majira is na ungal baske na is na ungal kela si abay long na bele tokke na spago sime dahin borung na squa duo bi duo albang yang den juro le duo gal kela osin dio duo tokke la namaske njarunga is kena si nela duo is nela duo is jato la jato jato ban yuman sa kanyinge na sa song ki na mela na king kaming gut pala nga yang orre tare ko albang yenge songang ire na herra nga duo albang yenge songang ire markial ka yenna kirting ine asa ngi balom kelbo gut palinga ndien tari na kaukina lomba nan orren tari na kaukina lomba bal kijalon ko akan lolo ina ngaiba asoge samela barake abdulaziz doke borasa mi khay borata barana gelna jago kise yei alkika na kirten tari asoge sin ko na dai barake dok habib yena ngi ngis ko asoi na ke borata dok ore poren ko ata ban kise ina yei bara ki belena ki rim anan kayena tarasin alan jirgingo alba yena ji yai do alan kwa elen sikirgin na kiabas kirgin o ka naji naji na binaki sarale jato ritalba ke bantu ka kawe alienan kayanga ba ke mitelen kamenga pal pal jitin dawa ya walgal kwa aw sadin ngin kinge ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inama ela soge za to al pago asa u kwenu sigin sikire ay alang tari it fial kisense ilong alangye bara mahjub umar asogis kamiya ke borai ki borofata bara dambar ke dok garwal garwal asogis kamiya hay kiboraina do kiborafatai daembarake arrashid mamman do gaso gisa me khay kiboraina kiborafatai daembarake do ga bara sileman do gaso gisa min kiborai gutpalina na daembarake do ga amarun idris do ga khaybara so gisa min kwanyettin do bi dol pakona ke kon wana dol do ken kon awa barnga ba so gisa mar do giyi giba jenke kon diyo ne pisindi tesindi na namayene ki kainaye ne jirgon kirsin aba alkwa kim mitilin kamya aba songa kan alba kire kan aba itakan alba nyokke kan aliyena mitilo ngade en beleng kaya aba ten sokle di matar wose uronsi nas kinyoke na jola lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan ba doingel maraba lo nas kaya lo to girgo songwa ke bot nas gela lan jola lan jaro ban jaro na kiru baydan kalum kiru aba in kenara ke la kaya sa ke bot kirgu lo to na en gwalan lo karo bante yen karo dayan dio to dogan doimba mara aba en golan duwa batto dayan tok bonus ke lo paro wala ye dayan tok en gena lo e paro basurti pp nan susi gio nan susuti pp e tekine men kamen girgingo italke alan ka won dayan tala kinga na dogal yena wo de mun kuzingi wo ina kuzingi ba alan dayan tin el na ki energi kundina hoye lo yen tala ne ski sa salem ko mara man bas longa ngi trik kuro
0: aso samin bar nga se sunga aso amin bara habib ibrahim se aso amin al yena tulerim mem fia inma ye al te bun joyi na inma kai ninal ki de ngin kirsin are tulle ki ngasi algis duiti
1: aso
0: aba lonas ki kayin are ngale majaram bayin innan kirgoni nal ji jamin tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwela san kayin are nga to lenga kala surgingol nenal bara a gudfali habib kwa innala mon kutum won to munko marang abas are to le akam ba sa deli kirgin inalomba alba ho sur kon akel inala mbaye alba perrakenga numa school surin wiya ila idin na ara ke ba awna ke kayin are ngankan ke kayin gudfali ngan marang ingis kamentin bitin gudfali nga remember atiki arkai atiki remi bagosi idin ne dien tuske yei ale long ala ndien orre sitimo maranke rikeran tumo ba manki kien are nga to lenga kilan tumo ala kai nga are nga to lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kai nesgi jang na kas amba na gutwala aske ba na meram aske ba kinma yei ka ira tine songare nkwa ali ngalo nen kungi na duo tabu loker jawiti na denu ngi riker lew na indoga na di maram fuldung riker ke na lew kila na makel nyet nas dayin kale kanyi dayin gerale kanyi na dayin sur kutumo nina ilong na deldinga kien sur ngase kikien are nga to lenga kilang se sur kirgol na kele na kutumo ka songwa sa swaming awna bago na remember
1: aso ke boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombar ngode kelkam namaskengo na king
0: aso
1: ke boraina.

0: Eso que por ahí na que imbarabatay que se caingo sin caiga baran aquí ni tengan albel na bago don hay cani adis dos videos y con acá va que se y en aquí en cuatar cual va vivan en la lomba va que la cual que el que en aquí tenga que de que no malo guía en whatsapp o dos videos a alang a unas pago da en orre cual el lobe lo al que en olga dos tanang abo si vas bo abo alto a una doctor a curar el bal que de embering el adele una bandines gorrenga ba una aldingas ba una aldinga to yagis pedi ne en si doc bago si en si bo al doc da en orre de radio que en el sin na da en orre que en gorrenga pe manin de el do ki wan di bumo a wala to ya kelal tori ya se en kelni manin ba una belnes bago de gine neskago elo una en kela kien kela se ingin ageba namang wo ila dogal ki subu taro kurel na deng a deng a deng batirin deng kile o asa kero am wo ila si dok ala ilom bana al deng mara long ken sina resing na al deng pe dok dele bani nes ki kurunga bau nes dok dele al deng kel bam na dok basi nes bago nama meram si al kero na bain nama meram asi lobi lol bain nama kaya nga basi bago sin subwa ki dok asa wuri kaula asa dain daling kaya na resing dok ila lobi long al kwa anka gulel ming satellite le dok ira al borungo ka gul kasa inkalom ki dok asa kaya na majar mai ne namadu longa de kina sa sama taga tin ne da injal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na baru dio nan kago
1: konan dio
0: e gel ina mbais ne gabe kiona kago ne kili kela longa le nyete nyande nyande na na na e ku e ke longa ze e alangis jura a de meaning ke kire ko ngel si e alangis jura ay ninka illa longa ke ele le ngel king coming ade du re kidin surti na surki go uto le njale e ide lode la kena e si mel kelen sel ko
1: a sunga jimel a asang are tulle kan nes den iri kayen are kan kuli le lole sawa nina alye na dayen sawa jima koyo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kayen are ay kayin
0: po marana de
1: yani na jinen lo loto do azundi ba marang lodi ang a are to lien de nguri ada mang ni fiao to ne kinga borudong ranga bijet yani kolo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet barnga in maka ay abay lonaski are akam matulle asa dele kirgi a ore upu ore kidalda a alang o talking kay mutongage kasebe silong aliye nina are to le nguring asa kidele kirgin asa kamba kinyelay algi kinga si jundi alang kidele kang ne kingameng al surun kwa kang ne kingameng al suru ki kayen konay na mamarang ngiz long kin utongal kul ki uto ina kaming marandele kitara kamba nina ene baral ning iri awngi barake a bara adam harun idris kaso ngais so aming algi njua tabunjo wala jui alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari nakikain taringan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alkwa najakaria maranga baski are tulya kam babara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga gekila sa ki dengin karri. Kel na dele skirgingo na tabungko. Ba ilong nina alkwat rito doske imba sa kie kirginga tulle. Nama yei jato. Nama yei nanyet perra keng na oto yei. Al kalma ina long na dem nyala wongas keba. Na baru nyet wongas keba. Alang keng wonga kika na marang kwa ker nga ge. Inama areng. Are to lend them worrying.
0: Quack and garden by Egel.
1: Egel na jidwo al jid tondini. Tonding Nijilong Nasraya Jambana Dwoker L. Naden Dioke. Anangari bagarimi. Bagarimi. Yotas on working, the region there by Marangabangwa Aldang in Kirsing, Kasi Muni Lejavitia, Aliena Kwa in coming al Huzunke. Pap. Fa ilong alang kinota si ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inkeng albara adam harun kwa alang tabunko alkikai alkitari ndorai na tari ankeba ile abarai tulle ki naskang marang marang kainzi asadok otonga sungage nadok atingwal kitiri nin dorai kwa ngama indainga laiba marang kas alumba arre yidainge ni ginya mentare dinga laiba gi ila tare sikizimbe e kwane dingo kasebe longa ala undilmba ala kebe lakan aldur reidini ni ginya mentare dinga laiba yo kwane duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne kingati muni lejaviti
0: manyara mbayin ki gabalai
1: asoi a barna sunga aswami bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljanna jago aso kulki boray bara abdurazik kainsi dok na undul bara adam mahammad nzi kaina undul abdul bare dongay sunga ni aldo jelna jago barna ko kulki aswami marang ingisin war right to lay au are to le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki ngaba yene ntumo maranga bas are itakam batulle alang se sur nyinya a bankan kise namaskola kungi kan a na bankon jolandiyo kan nama kwaringa kaunga nanga mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware majara mayene njwa lomfial del décité o keden suru net ne dongaja marang al côté wala de ngoroka namay ngamal matiki kan sa da jitigan nay maram may silo matiki ki tara ila si asa kal ngaba alge lom fi ni ka soy singo
0: ki bore maram man ki sey ne na madok lodike na dok metil dike na wala sangal do mending ne na lomba jingo yi eten sokler ni fena elle kan ete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko walli itille za to na wado gure rengel
1: asoy
0: wala nan wa kim mitil meramen eten sokle ade elong al elle kay na tigi di yokay ngina to rega saki ka wala naski zonga diksin kay ngi di tigi di yo alke na kenje kwa ke kimina na poru ya kay na donga zonga kay yeke alba ke zonga la e tombe ilong na tiri rifi
1: baba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana ele tigele ye kisi
1: yani na majo de sam mitili njwari ngamel zonga den tin dil asani
0: na kisi asani den asani su gloki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 kawela ka kayo ele tigele abad didele la mening bang si jawla na ma ri kurra ke na den ri jam no mening urutan asan ken kwa sitim baila liana mo
1: bunga
0: ay si bunga liana mo bunga na ma tombitong ilni na jena kurgo akela nyetun ko ina tiririfi ela kai aliye duoto kina kidik nu illo ay duodi la kena kani so kena kule na skele diwo na ineke nalang agil kiye na aisa longa kya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na
1: etel na ye gel aliko al dain densi aldi njawda abako ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abako akare yel bele so jari
0: na ela duwe ina wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribin manende ngari
1: majara ban bele pu ina jirsing in bele yani karais duiti yani aba in karabi na stala ile sin na long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong san kikinu tong usikin nan kidus ko wa ota songa ke na sasunga ge yani
0: long adinga le ka gele mara menna aba ello so din na bulono duodi nyangana zonga ele lingura nas ela
1: na yuye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: di en der
0: yani kwa kele nas ele duosina na yakai din zonga nzal jam
1: di en der bungelsi nang it iru na annangel na jabun odo guabe nga
0: ban jabun no wa bena ba asir pakab bembre imma ela sina pui ya imma na den sit was lost pinga sala kaangu ya lelo de mamlaka
1: yi ya nagal kurona nyanga
0: ya nagal kurona ya
1: ai
0: kaangu ne lelo de kuringin de loy ne leki ete al or report na kitorin kama kial kwa ajang kwa kan ko ayang kwa kan ina lumba mar men ki den zura mara pinde sin kuzung na mara yesa ina
1: basi ngizin wa ajalang kwa ila kazina ki ingam ngal kuronya nyanga lagi mara ngoto nganyen se jeyngo daile
0: ete ban ha ete hadu gele
1: yo to ba ngwa abais iya wala abo enkwa ajara ngwa dilla jitinginda wa kidu ralintu da nan si riya annan si riya mba dimbesi ngurigi njawla na goso
0: na sok ela
1: marang oto kelim ela isa ala ngkinya ausa jingiti oto inenga dinal nganye ngabas dosi le belejwa yi yesi long in kingasi in fingal nganye ya daire outside na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakena ausakena abes iya wala kala wala abo elnes inangwa ajaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngo songa iri bagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sina ngage elle ya
1: gureng oto oto abes inanga kinan dalebe waje inele mamba du khongi
0: ti mamba na baswa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enkin na abani fiana abawon ko ndio walgal din kala walgal din ki gis enkwa ajan ko diko do de jitin den dawa annan ari akai haba ide lelite elle ari banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin za baiba ari di banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in anan ogori banjola zel nas
0: an ogori banjola nas biya na kwa kala nas iri kol na kala bing ogori ki na bawde kan hun ila bela sai sai an ila zaman tabbig biya kan bai na ba ila bala lan ba ilon na muto songa ge a kedik mara men namaru gine wela ngwa lo ke ne ne dai nga sawak zak warin zakirin biya e dai murun dio porenga e gut kawe e kalma dio na nyala na puo mara dio zelenge lo ke lenyet gi makam porenga sudan dio ke na gut kawe na kidik nama walai alangis kin guta si gari nenja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker e kergia aba eteng insin namagal ki doraker ausenka ai kwan kenga al al yasa dengir sing ai na sei ewel kwan wala inal eteke ne indeling annan sobtong wala somawe
1: ye enin kwal asoy marang ridik ya sanki orre kwasan ki otanga dinga sikel a nasa kalumba tabungi sa duita wala tabunga duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata na long otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindik el ne duo kerek albad dule kuro batta bun duiti na keringa fingeti ba ki otona mayin kwel gut alkaw alan gut ile sikaye ai sa deldin dio ki nga sit tabun duiti na ke kwangis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka al nyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga ranni ba la idin ni ki kwan deldin ga kan otono ma kwela alam forrenga zata guti itikawa aliyen kien dien tilei na alkutumi na kien tabun kanya maranga ba lon na kwa alan kawngi na utoma kitka almintori kika na kumwene kinga dele kigi na ka na tabunga es nyenge ba na injama ngaran duo doke ila doraje baranga kabese no orre ila bere alkoronge ki asan kirgingo kika ki are tole al ilon na kinga situm na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas mining kidik nas den sursilong na bi balonzi kayla kainamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslomba inama ye izata alkinyasis ota songa jingi otobe duo jel nenjwa alang den suri risingo a risimba na aba duo digin el kilal ye dombore ansi di indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes den risin anial ajalan ko ena anial impia na anial impia mara otobe sin joji di wo ayel lele kerini na al ile ril kerini ay lole good fia ay fogin som good fia na ay lole corona pen enga na kingiking kilal ya akeba inama kai ni na sa duo den sur na duo be duo abay lon nas den sur sialomba ba nyokey maran duo asa den sur silong ye annan ay fiya den sur si setiel nan ka kretiel aw ni na oton ken so makin al majram bay mbeleng matika mbeleng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan do kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merningi subu so milla leje inningila lena gut fiya naki arang na wayinga yi nagal kaleje na je na den i andali fiya na ila na mayi asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa al kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa den i andali long yi al ye war sunwa tabun duiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombore to dagin den di kirsing wala in dombore jitti wala in domboregi long wala ina lomba marayte kinama ilod le kago dayen orre wolgal dayen orren kwa un se nga kit alan kumwal nas angal aku meme do ta sam kwa kangu ele wono ko dombare sam kwa si kutas kaiba bako aba lolon tokle tiriri ka ngi ilod nama marama wala tan waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kwal dog longa den ting social media le ke na dog gallo ke rake ba itin dog badam burun tule tip ke nes ke nes kwa se kin sinesta bon te wil wil pi na se melen balad dombore in gurem bandem pal inal loko kam mi orgal gurenim pal rikera la ke ba alangi jisi gunde nes jenga si mo jende lindio ker ala akeba in doy na kenas kwa sina bilen dombre yakin kernga di kinal wota kernga ge mara alba e guranto biriji si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje kital ji yola nje mara bani ne na bado inji ngo ba kanama wala lang si in lo si trigin allege nga in do si na bado kidi wala sangin awe a deldi nga lompila menen kwa adi deldi si gwel nan kiguti adi lona jato jola nan jono wo si gumanan kiguti adi awdo gwel nan do kiguti eten sokle ki almin si kawla ki gut kersas kerni basela si kerni yale beleng ela dombar si mara ete ke la dombareng de ngudi ela san asan dia argina iri sakerje nas kwasi min borule boruba nas ejinje ela torik na ke ela dombaren de ndora torik se duo el alan dawat apo en nas kwasi ton opu tu bon wal borun wala jena kwasi dawape alan lompe asana ini torik ke ela dombare dola el na duot en asa kwasi longa erel alko en kam mandis alang el al poran pogi ina mwandis ardi nga memare nga walgal al poran ding pogi ila kisi al guran ina nsoa peyana yena se te tayara ergi na e wala al poran pogi ila albat guran si ina nsoa peyana ete ina nga eleling ayye askaimba na namen amin kwa ete sondi ete chokle kwa adayem buruntule alang akawiba ndas porre nga doke nga si nanya nga si kien juru wale bal bal kawe ala hasap kien juru yokan rinu nuile kena longiti jeul ñamengal ba delu mbal ba gurani di na ki mo kam bat ye gurani bar ko na ki akay mba boru ñet boru ñela ko ak maradi akar gi zatori burgal torik sabaka na pu kalang boru waker ki kien tiya wala ki en tayara kundu la dali al poram pagi akay ki se na ko kit gi na ko az enan dawata gi na ka ka e ki kayla akay mba na ban kam ngete o report ko bar nga ko gi del boru al binel ba alan du ondul na bi nga se boru kay ne ske la juro bal bal pi alam ba kwa kerre kundule na kwan sila makan wala kwang a ken ken a oga kan wala na kinga zikatine na kwa iri kanana kanana iri kanana kinet do kaiti
1: aso e mayar men nama a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodi an ki sursi in rindio kabiti asa asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldinga kan na lomfia la fia da njuru jemere asake ba ribere wajel naja bambaw marang jingo ke ene na do beleng yore do ale lam na gureng wala gurani den ortoto yan ila jurule ati injua alang riker kimye jingi wala pizye jingi wala yi wala tairani den gudja irinang ilasi irinang angiringi ba na kangungi na sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokke na skeno ta hu ergiti kangungi na ka indora si el albas eri tokke na hu ergiti ba le anama kona ko insurnga umong na ka sursi a dare di indio bi na otay ngalang uro
0: na induo na awle ke
1: na induo ati gal kel ne ngwal ila ankirsin gal ka a gal yedu le songa long ene nama erdike na den arake ngel ba ile nama kas in amin ile riesa kwa torik tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kamin ala nas beto otoy na lo maranki ka ndogola si ingwa alamba ke le dorakia la oton sok sok keri oton sok sok to lei ne ina jwaba induo aldo kena ki nguta fi al madir man tore man ska ngu en kama al jiti awal jiona som julngi ngama sang sal fotta jang yo mal giyama na inna maza

0: abengwa alan kingo zata mate ineng kwa kidi ndorale nanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo namaskwe tizi kedihi lalan kabia a marang otonden sok rikerenga na oredu mbiorudung alkikang na kirsing bintulensi balong ena lomba al di kwa ortotunga banna kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alan ko ka welba alan fordu injuru lo tokle kiril idini na fordung insaning riang riana ya akero marang abatoy ngo asan juru si tarifia yana makena eritoxitil hi li alba lo ker nyanga na mabulong na yes oto songa ke nes hi ne sulange kina ma kwelba alan oto redwong na long na daim forre sa jawru tela ngelon la ki daim forre ilong alan bele fotasi ni rising nang sa songai ati fukasi nanning sa songa rising ati kimbele nga kranga si nanning sa songa rising ati lon al ko ngem del dinde ngusi na sin do kwale sa songa long hi ki kwela la ngina lang kalong kangungi idi ni ki kanjuru nga dokke nga ke bo lon fi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insi ja la la lon fi inara kwaba lon fi ngwala nyetka na ma kangungi kwel asan jemere akamba abes duwe lon sa otakul jalung abajel na jongo na duori sing yitule mazalong indu ka rising na ibere ngala nkakwa marang abay lon na ji ritok jalung na ker nga sia zalumba zenina ka santo anto ba ati duo to el alang alang ay kira risingo song ke songo ngon dora risingo na ka ile dora sia aba ken jeri nga ali terin kasi tabugiz betile ka salumba ay beleng ine na mas ini uka nyokyang marang giya ko el boto alang oreduong kene ila lori kirel delling oleduong o nas kayin jur ngasi jabel kering kausinga al ko en gengil intin al jurgulon tini jidu de ngel alfi kal jazi to lens ji ati bela lan ke gulda ba zata ala nyi sijergi na to ko jawi de ngel le na dile ala nyi taka to ga jawi ba inan duo zata el na bono ke bon al mensi bele tok jua o jingo to jingo yebes in iwe in duo asa otas ken in risa sa duile songa lonzata
1: chiburi
0: la imarang al ki ka ka no mak delling sursi kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tin betse se barnga ila tin betse ni
1: kese maramba
0: na ma wel ba ala lon otto duo ke na kwe si lot jawriti alang alang kwe lot ogle in enina ye la ila yaiba ila jalungaiba ila abang den jalungaiba alko sifa kriya wala iyan jalungaiba hi ala maduin kwe ngwa ala ba kasoma ala maye galma dogal madelen sombia nama ki ila le yani dying ay kriya ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngriya ye induo si allomfi innang pia dinin kwe ke na den yoru di le songopui na keng are nga se are dinin songopuge mara nyine me nyame lala namas ko edwin yal makin do rajal mbe recipia nama jel na duosi mugolo de le jaw ni jiasin jalum bakari yi al jaw le kalas kila dinga sinama toy ngosan ergi kalas nama jena ker deling aw namas bas ingi nama jundi kin nama otanga songage aw nas kaim porrenga na eribi eri ne lo na jiwin do ray ne lo na yesi tum alan kawa idin ne kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani tu kin ota si sitanante bunga kin se tari kawe ki oto aden gwasa nga kiwi ba jato da mburung oroke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na de mburung hi kenke na sitara silungu annan dia el nas beto wembel dia el nas beto hi ki aininka ilalo ngalang kila ota si ka wal ninka udo no sursi kumel liadok nama ya ina nyokeke numu kumunes inga imkial nyokeka lo virale alo to kota ya ndaye mburu ngoroka ka aso isami
1: aso ki bora ina ki bora batay ore kwa dok ba wasinga de ke ndel ndok na wela ngi so tara sindi ina dogola ndeng jurnyo na deng deng dien gutin sabba ki se kamera ma se wasenga usonwa abang kwa se songwa wasenga ela wun na wonga kital ke ngan ndoki nga bage kwa de ke na ke na kwa ke ngan dien bullying ela sa yin sitabunti asa kwa se tabunga dwete ba bakwe le dogola do king la mse kala kawla naji naji oxygen dogola ngire na lombal ya badu to ge olok jigi olok ma easy e yerren si boru won dogola ay kalnga na yerren si kwa ay kanya tong albain ina lomba olok delling albas baba sekunde na dola zamba ke kire jare meram din ko awna

0: yenas ilerir gi
1: kilu la
0: alji nas a
1: dim bele na jirsing
0: nas a go
1: la ba we sa lori leke zeinaba skin kwa alji wembeleng ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ela long kinga si algi simpago
0: aso
1: in bele alji jirsing in are lefingiti
0: aso
1: ki ila long al are ke ton dio to le meram
0: nesta wundoite
1: na abo
0: nesta wundo
1: nes yendele right to le ilele are to le school su kirgingol atang gut fena si ziki ndogola tabunje wala ilong al kerker kuringeli inama yena songa kor njoli ine na mabarake yi
0: ay ki gabal
1: al jona jeyinga bona bayinga yani sa songa baranke ngona so si moge inye za tal gi yundi alan ki kayin are kan kel na dele ka dubunje
0: dem beleke dog dole na wala song alan dog a go sa sa go gi jwa na may na wala meram sing wa meram gi eten so gule kwele ara izi jeyin mara ele arol gi jeruna iri pirje ngam pirje ela si aba ilong wo na stina alan ki din ko se la dorale ba alan gi dog din ko dog iri je ki ko ara ba benke na ye maraba inalang ay bana ko la langi jisi kerin jawte lam ba wal akiran tarif lan je to yanami ela leiba inalang azgin ba fakat abo ngak binga se watsinga so ngwa ki ndo kala se awnas eri kawla na zeiwe ay duan ko jiki lu jawna erdi gunduna eri jeel na nura wany pi din ko do ka ba ji eri je gero bampe inalang mara duo ayel bangi se tirri pi awol gal abalay na zmbele lolo ela se ko do gal ba ki indora ka ma ki indora al di kene sinka makinga nyet masalan goranin di yakurul na goran kay ngwa kam bagi age min tori tori na kayin da kan ake ngebe irinara inna ma di mera ma bi puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ki juro ngat berin ko gida jure ban ke ben dobi do dain suru ndul na isim belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayndi sabaka na
1: som som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayndi al do na melangis jafi appa automo basin yo mayndi aisa sabaka na appu jutumo asana ela imam al gilele jamale kwasi salafi
1: al wajan
0: du din ko nan wajan indeling ala le yesi dele kabiya na ala ngene din tari inzipia alji gel asan din tari ndu wasai ba mayndi aisa ka jutumo al ona mayndi in ja sabaka na appa ke nama den jikili jame appa ke ne din isle nama gal doksom appa ke so minal al dalinga nyetin kawe abas ela sitina bas tina abas ela sitina ba basin yo sa pepe yisi na alba ko la ngi jisi al kere gis ki dulu ne dollar giti ayi do la suru ke ela bele sa sina bi do la jame tum bas mo chot pa pa tum wol gal gis som tum ke ngara la lole mara il lole ki nama kense ga gina kirtin mara kense ga kin ki a do ke rol gal or rek ay sin ko ba ille do al orre ki nama kense bara a mara man kase fas non dan tin man ning in ko do ko la ngi kulni e ina nama ina da mbara ke na in ko a jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: imbele jeyngo sene jeyinga in na nama
1: bele bele opuwe
0: imbele ye bara bang injual in rim men pe inal etri wala yesina enes ko na inan kani mara ken ko na kele nyetting awna dobi do ora dum we dong iri tabing ina lo bal am ba jalli sera
1: ko de ken si ko na ge aliena rim men pia marang den ken ko na le mining pou ke alan karang
0: na kido sin
1: ko le lan ken ko na le mining karang
0: e gan kido
1: ina me al ki ngamin ora ru nyede njur wala poisonga asa are ngadi ya kenasi arreti na beleng ne sin do monki dora digel nasji asin jelumba inna mayi
0: inna domonge
1: imbaran ken ko nan mayi ngena domonge ka bara asoy sun amin asa jeyngo na jeyinga jeyngo sene jeyinga au na dur orre duo le a tari en alan keken are nga tulenga kela sa are ne kulkela na kay ngare nga suri nyinga na skay nguna kayinga na wutka alan kayin suru ngoroka asoy bara
0: ke bara ina ke bara fatay ke se maram ben ke nan ma ken se kin se aban kwa alan da embaran ke an kona kin le ka ngi kin kona ka rok basa ba mingete
1: asoy
0: ka rok mungkin ne sursi ani na bara ke se nan ause nga sas yido sursi jani na orre nyetting i lonsan sur nga se kona kin ka un bayin ose ne bayin ke ne bayin ti e ale kal bayin ga dika am bayin na banni kira kwa nga sa kungi le ol mele ye la gena yenge songa wala ginge se yali e
1: bele de mining apoy
0: na wad bele de mining apay kise ina na mena king coming
1: kona ndie mining apoy ya
0: ten sokle ki in ken kona le aba in kwa alan dombore karan den dio na dombore rim men kana ke den dombore in kwa lan duo ke ayen is na ke ongana oza rim men pia asan in bele se age in bele ga delding alba in long alba oge jengo se jeng alba delding sir men ja na in bele ki sense domboreske maraki ki sense damburu uho kari asa duo kona ya ani kayna kona enke ki na kapya ba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: ki nyenge kona zata ale illonga san ore duonke zata
0: ba minen pya ba jene jeri ba minen pya biran ki tanke mana yenni na elen sabaso mara ba ba non dantin in alko langi tin kulni
2: asai
0: ana jegil ay dok wasidi gital ke basel wasa seleme isay e ina ma jegil wasidi ka kire dik nas jago ina da injir gon sabba elonga san ikir gon lan ay ken e alang sokoto bu kwale na kain songan zat na kain porrengan dien zat kangri kwa ke ngela kundula
1: asoy netane asoy amin abaki illon na ke are tulle kan arai kamin arai se hinse ila na dele skirgingo kibang tabunko na ban najen ken marang abas rai akamba asan tarika na kiyen kutumo na tabunko banye na ban konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tulenga na kayeng arenga tulenga si dele kirgimo na sur iri kayeng kongaka na wutka aram kutumo na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tulenga kele ambela na belenga kusenga si hi kien jurunga la babu na tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ele gale sembe as a cool belness birgingo birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kilmanga jirgingo kwel juru jirgingo kwel rai to le kwel alan ki kien kutumo na ko inama yayi al jirgingo ki sense are to le alan gutka na kutumo ni nal gis lomfi ki ngasi del disi fia na donga ija inama talai nes lomfi jundi awuna dain tala leken namang litet na lomfi den surusi dorol fia asoy
0: e ke braina ke borbata ke sense ken ken senga nyetti nyenge enan ken senga nyenge maramen na ki abasang inalang akirgi mo ba inalang ba kier belena kirkin worro ko ki kwel alang imbeles starika inalang ki se na ba ki kirsing na ka lomsi etele sare aba illona inalang ka ki lompi ke gurro ki bang itkumo alki kwel kan kelmangela na ital wori kenga dok basin kenga la long na batori jege la kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ade min non le ya na mang ibrahim na ma luti le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na ma yaqubin na man silimanin na mang wo musang kinyet tingiral ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akina kenyi kinin le songa le kagul dok albas kiri ngul dok uto na ma khalas na ma ina langa wal yengweli asoy ke ibrahim ke barapata maram bandan tin basin allo sa agi e na baisilong alang asikir dikai
2: asay
0: ke boraina borbotai.

ministeri au ku berenga ki nyetti de bene kelbam berenga je steri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe na tizi kali sur wayne kwa berenga ken ken nas makka ker gido bel nas bibi kamber nas makka esker ge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurunga na kikyon kilma lombi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songan de kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibaskira nga kawlido na lombi ziken dora kawlido na enzi kamina tatas kwe ayinin lombizi aizin kiwa naman ni kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane nangkwari ngazi lombin naman kikina daro kamme na daro kamme naman ki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majara king na kila da lombizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terikawe na kiyon kil ma enzi kwa ati kuzi ati keing alombin deng un keing erikering ala keing ba inal iding aten deng un dine keing naman ki nkwa eng kwa diyo ngazi kiranga skole din kilo belas kan kwa diwo kila kundi lo lomvele bana skole kiranga skole na lomvisi dora kole na lomvisi kiwa na en kiwa na en kikio surunga lomvisi tarikawe tina tina kai na lona lona kai na lomvisi tarikawe yidi na lomvye karake ba lomvye ken kai na dandi oke na e nieske alan kendo kola eskirjinga asoge dami barafates amin kwe mbenga lomvisi tariba kinada balong na kinada balong malombes teriba na eni dorantie vale asogen barfatez amin ka inining ari naman sawata ukwale naskenaskaya asogen barfata amin.

0: balak hanga jam ko adaim barnaamij orre mudu anjaare na daim barnaamij orre mudu anjaare kerek bas udu nga tulu nga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela nang kabina dien kawal na ki bora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyungo ina lombal ke donga togi na ma yidwe diem barangu nyin na urunga kaldi na kote nga sarra sur kago na ete na makwel alang itirik ilayin kirsingo madgisi nyingi na kwa jujundi daim bele dog na kwa adisi tungkari matning kawungi na donga toke na ine maindinga zaki kei na kanji wala kariba nama mayram bana support sa trigani na kan nagal kiengal jam kwasu donga kanel bago mayram bana na kwasi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi na lompi jena lotu lele ja na kidal wajana gena lompi kirefia na kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itkagilal dang idikenas kanjurma surkawa inni ngi kerre basket kundul dal dang worren dio ke ngalan kersin ke borena boro fatay awuna kay neskaiti
0: tulay no doxi kwasi nan jwa na gan ma zuwa wo to bare kay ngo ina do kwasi donga ni
2: kay ngal jam go ba lay bin del mang dom bayin awuna ko san an karabayin na uika azangal dang boro zu ko bo idin na kwa dang ri nui kay alangis kabe na na ma to udo to la kay na ko la lan dang ngin kersin asan kwa nyedin elen kalung na masgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwasa salim mba na namagani ne tiri kare na dan tombolin dak dikel kam lerma kinga na kanji mo

0: sanadda kayga kan gal jam ko adan barnaamij oran wudu an jaale na ine nama danji won beleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukan an dan barusi kabe na hatta orra ker na zatar kilo poka ga di do kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yeng ko era son pora sin yetin gagel na di orra ke la dal dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai dinki pora ininka anan ki a wikana dan suru sikenga
1: e ki pora mai nan ngalan inka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan ding tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru daing alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lambas imbalong al dientari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ayba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur ankaye ba na karaba ki dine nga kulili alankel ne kiyo nga si den surun idi karrakawya na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan sur nga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi te bukeli al duile undul ne it ese jisi enga kasi ese indel iding naka neji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot al karake ne lu garin bank liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a tulle maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ay ninka alan sidan buru si kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru da ngi sikobo in kwel ala mena ki suru sikwengi alkain suru adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide ala nga lomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no mena in kwel alan ki suru sikwengi nyedding alkain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyedding alan suru sikwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azaezi uya ayese denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jumi nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru da ngi sikabe idingis ke bi na ki ngazi idingi nyoke kawe na ki suru se akwel ba wala suru askirgimba aba e ngaza suru kirginga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza endele suru magin ba kawe idine en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dian ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok inzika enala enke ina enze sur kirgia naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun ker akeba idin anakwa ki nyet al kain kain wo nyet din jenga kain ba enna ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina ko sange nama nyet toga jawe na bau na ki enje na idina nama gal rose dembir nya jundi kain wo njundi idin naskuro ke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sursi kirging ela yeng daimbo ruba sen kobo
0: Tulay, mayra main dok nas ini loy leh nang taras. Jadi semua nana magali netiri kering kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale nama yang tombolin jadi sekelkan mak kainga nak dok gino kerja kering.

0: tane do kenga kan ka jam kwa da in barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake ere gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lole tiri birtu ngela ai pa ele ai ya pa meza dal kwa stumbe
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong energy bulo inama yeena firjay neski kelel ye donga kai nakaduin surule ayin kala dele an yalan donga a wala yenin elnes in kwa alkiga fala alkajiti a maraka ila jundina illa on ne inneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na on na tongdingi illa bais illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alli ari kullo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela na dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba alan nyet inka alan do kenen belen kadingi si alan abung na jita to alan ngajem bayla nyet aso ki kiyun kurunga na kurunga si dog jegil ne kendili alan buru dog ni mangaske ba nasan kurunga ke balan ku yari imba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba shitani ne dibdi ay bazato in alki ngudonga pi ji asan enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikil makeba in dengung lompi ayla jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken lomperele dok inyeng kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balambaw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jie alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kayeng do ayla inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokeng kani na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iuranga jijurun iding ki autokang ala surunga sibagi ka na kaing udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazir singo ya nalan ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baluk la derisi ya taman purdunga kwa lwenji bele dere la sejani lakini dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye giji air ni jia bajero baje le yaman gijisi ni ye ba jisi uru nama dinga le ong na kipa rafatai kainka jam kwa namagal ine tiri karing na ase kerke nga na dok daing jirisunga in daim buru nisi tabung kare na kaisi na kirisin daim buru alku akwira lang kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

yanga johona jundin dale musa namas israeli nasi inkwa dama duwe yari nyanga nama idimba asfianas ora rikia nama jundin namandentong ranga nama duwe kiriti yasi nyanga ala kundi iduwe nama duk basfia na jundin namandentong ranga wala gal iduwe lia ina lomba asan duwe tau kongo bitani yasi yawe alaye war jundinas yusuf ya idin na jiti na ruba enga na idin na idu jiti long file bi u jiti si fakat dien surule asbela ba alaye dien kuri long fi ina alam babong na alantari nga na dalimele alantari nga na dalimele ki ayetok ho kundia duwet si nasya di wonyanga alantong oong na dengi ase kilma si mufia. Kwa nyokela njano. Musa nama inkwa na duoto dok barale dida. Wala muna ndik abawa idin na siye sija ingin tari indel. Namo duonik dembara Israel dungusi kiduru bawa. Nama abit fia na manjula. Iduo si bangkawe. Alambi ujitisidien tasle barang. Nariabe ngalang tisongang. Na lawe nga mbele nga si begiba ni amagi bingosi kewa na jukela tie. Na alang ungan kidba aise yem bingosi kamenga. Na isang utlongal asalong fi meriom si toralef ya ni alabi buru masir leburo. Na ama di njar deksi kiwo jani ala di indakike. Den tong lea joba ni alang king kiwo jolongo. Mara tora jari nga sengye kinki wo lot le ela ala jerel. Na diye duo nyoke anga jigal ajende ba asan kinki wo dele lol tok ongal. Mara gyesi ni jawi ala duye poidi alang ongo na ibarkayne. Na isan din kuri long fi jisi tulle nga jilo na isi nyi. Na duo doma futu ole na tari dungole adutur dok kiduro aja womba. Adiye Israel nga leanga, wana jara kit leanga, ala di ndem le kain. Jie si tari na kurung kisani jani na dulea foeba. Ili ne duo nyoke. Na kikien surin kuru tari fia. Ala ngindi ngiri long file dali mea fia ba. Nama in ujiti. Nama in ujiti di ngiri en. Kwa nyoke lang janyi nge. Musa nama en kwa. Na ama ba nga si kien do walang uung. Na ba nga si kien do walang uung ala nga kaweba. Na do wala si gal kien ba nga uung ala nga kaweba. Alan duwa de surin kuyi si de timbaw. Na bele nga ndale si agpe ingo ba. Alan iurang na jaring otapapong. Na ya muni si juri azbawomba. Aisang utlong ala. Alamidok abida ba nga masirin barule. Na magedien kuri long fi ranga.

nama in unu na iska bingosi irsi alang uang tarasi ba nama ki regan tanga peringil nama kes ota dinga iye biya bawang ba alam bawang mara sejar bingosi wende na iurasi na iya munisi alam bingosi diang kuri longhi berken via ota kit lenyat ala ki konga bawang nama ki enze itu nang kurunga birto alam dorol ba betana wong ba alam kit si bondo ala kargang ala saye. Maran sejar na iura na iya muni si wendi. Aisyen bingusi utlong ala ala abida banga masirin barule. Tamain uungi na iska bingusi in aming. Alang kimbeleng asip tule bayi na sikie tari nga ba. Dagin beleng antali. Musa naman si Israel nga si inkwa. Namas kwa si beledik poi namang sunga si kanane. Nama dale kwale dani mekigie asang kande. Alang duwet si kundial ala u koronga fiaba. Nasan duwet si kande ala koronga si fia. Lea ama siyen duwo koronga si kida kande yesi bandale dungon tobong kilial. Ki asing akit. Asa yesi deyeng un kande. Nadak asang bisang awe nga ongaling hiria nyingi ba. Asang kwa yesi nungya kabal ba. Nanung si udwa birgo ba ni asa daye jawgal. Na ama kwa bar nga au loto kule kungul numadi kwaye. Na dogola kiriba. Ina lomba asande nya si duwo kirje. De ngore mpal. Marang asande mbara je. Na stampia. Na asande mbara ngung iki asi. Umatule nga fia. Lea amasi esi. Kwe tebunungu kiri. Na asande mbara ngkona alawai. Ikwe se ini. Anangkia ngkona aju ngolba israeli surule. Dama iduwo uringi. Asande mbara nya asi je. Edia abang kwa bainan tongale. Je. Nasin kwa, doin duwa mbara uri nge ane de mbara nkona Israel le sayal. Na kwa inge ba, ane mbara utule ese fia. Demin kwa bayina, namas ese kisingol. Le ama uri nge nane kwa, kas ine lwasan ini asi jo jose ao. Eki ya, bang kwa bayina ntugung ela. Nas duwasi dao lantar le rang. Nas kurungu kungi le tufia, namas en kwa. Enyei, asa duwitsi indel. Ala urel, ala nde mbara tontumo. Lea iduo si namas Israel le koranin kanial. Uwarre asa dawalan tar kerun. Ia ngang jeri kuang ungang tasle. Musa namas Israel nga siyong kwa. Namas kwa kea au. Pusekingi namang skur kirul. Namu duo dik ngia ela asang. Den duo si joho. Namanya adongara ngana duo kiersi korgele tiyo. Bi ba itia si donga bande. Na isi fakade stengas baba. Ota njarring dale. Musa namen kwa. Na jarring ota. Mizana. Kirgel asang ajaimba. Digi ti na diga pa. Na tongle duo mida au. Kirgel asang ajaimba. Asang ajaimba. E ti na pa. Marang asang jarring ota. Se nga jayin. Asa fia kaimba. Anang kin soka nga yang akureng. Suritle alagi yawe long fi jisini. Idina long fi ban duet si uringi. Asa kwasi. Ki jarring ota fia fia. Aisang ut longala aisa bingosi amaliga nga kawe ni alama serle burelingi. Yeng dorale aegis kare. Namas kwa kitsi kagi aasa kringkae. Ni aasa bumona skruwa ba nga ba. Yeng wala longfi si kelia kawe ba. Litit na longfi bingosi kiyo ngone nga ngiri nyet umelini. Alandiyen sor kain. Suru itle alagi bingosi ati ini alam bawang. Bi alam kwa amali gin simenyet si jawilin do baso na bingosi ufakara isi alba.

0: ina ntagan tumwa musa na mas israeli nga sen kwa ni ama bisuru le bago age bi mo sidi nyawe ini halang ati babong na madere bongo alang ki ntagan watan tumwa dorol ba suru itle alang bi mo si yonki ini alang geranga le ba alang geranga le ba naslot le bare alang fe jang wanang ken kona silinkai na alang otang sit disole era na sen kwa atto karuin kurelong fisis inel alka suru itle era saye kaimba nga si bele beda alang kin sini disona ma den kera si bau na kurelong fin to bum bagi lole ya odan sit na malong fin to bum kwa doin ba aram dumo jal jala nga na mo masir nya nga na lindo ke kwa itan jal jal enga marangi na kwa kiranga na songa king masir nga na mage evida kawe na mais umonji tola kawe na maldain kuri long fisi kola komala kain ba nga long fi yena wagi skain kola na nyukin na dayi winki elami yena wagi kimosi masir ki kuru na kikirin afara nga ki aya nga ki aya nga na unga firi nga yena wagi si lole ela na insuru ini ala ki barana na sufisi kain ang na alang kui reinan tangan tabunga arang suru itle alagi kasi yani lia indo no lengera bao na lo vim bagi lo ya ja alan ki kun mo kore ong na jum pia le ay na machi mo eng na subu fia ki ota ki ala den kore long fi ini ye si na den to en kwasi na lavi du mo si na jar si na mandue ala den tas le ke ota njarang ay is kumole mo sana ma en kwalia ama ki ro den tanga ki ro den tanga ota baranga ki ay is kumo Wengang ele. Nama din dem lelawi si jani. Na jar si. Na iura si na ya muni si. Alang kamiar. Nama ni piskingi. Le aji nama lomfi intubu. Injua. Kadu intong le. Kuing otang wenga kudu saranga na lawi dungu si ani. Na jar si. Na iura si na ya muni si. Din belen beging ung aisa kasi jua. Kasi wala din bele aisi yeba. Na fakara undeba. Na talangas aba, ni ala muni anga, na todog aba, ni ala teya anga ba. Na wale ngung duwa todog siya ane ba. Marambodo yi lomfi imbele kelami. Na ma unwa kit a ahe seye kase kwa, na isjonde. Jagilgidu yi lomfi. Di nto ngurusle ala jawilke, na kiin kwa israeli nga si barka nga jani, na mansuri si ala kiborala na sofisi. Ala gijiki ngonsi jani. Ina sa jika yung banga si bela yanda. Lomfin yung bela ngang kiljam. Musa na mas Israel nga si inkwa at tobi mo si diyo niya wigis inkwa ang kinunga na bela ngang dali si bagi pa. Nasang kiliyo yung kilma na sunga nyatari ba at tobi na mas lomfin si bawa. Alang kiyang koranga bayi na alang kiyang bela ngang dali bagi ba na asande yung bela si kilba. Lomfin yung at tobi kwa biya alang ditin. Kien kwa beng, ina ise bingo si bele beda. Alang kien bele nga nyet si bagi ba. Alang e bingo si kwa nyet le songo si mofia. Kituling na siming na kuring. Alang lom fien kwa gudu sa beng. Ina ise bingo si bele beda.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور الدراما واحدة من الحاجات اللي بتوصل الفكرة والرسالة وبتنزل في شكل مواضيع وأفكار ونقاشات وحوارات مهمة
2: Bago kain keljam kwa, nes daing aldi diwo kelwam. Namay nes daing aldi akunga ba, nes kaduin sura awli, na do kuin sora gis awli. Kasi jitire gi kerea, na kuin sora sarap na tugu, bago ete daing aldi le. Al kwa kiting rising asa utonga akelngi ba. Naye nando kwelingi alan si kofungol. Indeng ara jarang ay nilong. Duo bi duo na ilong alan den surisi seti, Na alang in along ba, alang yang asi kian sorong asi kawal. Wala ki kurro deling ayo. Marang kurro kit ala ilong alan se kel.
3: Kwa rianga do kweli alan si se jay kini. Yen kweli alan kurro nyetin si jarriben kawal. Alan si duo it kummal ali yen kweli. Nadie nina eng. Ela ayi duoy. Jwayngi nas jumo ni albaski in aldikaw. Dombore ak sangala weye na sabe bersa isle ningjumong. Dien jwayngi le ji ingis ya ki alang isa kaldebung karijulo kwa keng.
4: Ela bele batse ka al ela sabe nga di asabitul. Ka anga na weli. Ka isa kaldebung karijulo duong kwa le aining eng. Kasi nangis imperyei, alan duo kwa katieng kwa si ni kwel na maning diyong unway. Kabas ayin alum, izakaldabu al duo iti asa lompi yesi inkwa, alan si kwa si kieng katieng ajundi. Kakise oel, alan yesi kari ulo, alan si deng un utonga songa iwi.
2: Jiba mapa ajaba, sarap manding baam war kwang, nalia baam au kwang, Alangi jundi nagisko teanga jisi palian. Jiba mapa jawa sarap minding bam warkwang nalia bam awkwa. Alang jundi nagis jisiko teanga palian. Ni albas ji lompin domboren dio in aldi keljame. Albas ji lompin ule ten sunga jow basse jayi in nama eladorai alang ko teanga tuyel. In nandok dora iti alang arka keljam nama bagi jaa.
3: Nina alba ila aldis kawete ka diele wel alan sikelbam lia nama kingingo nga bawe dik paul dentari ay piengi ou asinen kwa ay kengi is kwa belense kinga na paul dem asinele kwasi ay sirisimo

0: Aso ke braina ke bor fata ba la ore ko akinja ngere lo bi lo albay ke kise ki mai simo eten sok le do lan ken nakago ina la bla ina kerre kundul kise aliena sky ngor ke da ngi andale kawgel ay benderen ko akitali ina buruntu le tibayn ko akitali ina kayn ko yo le bayn man ko akitali al kayn de male bayn man ko akitali dugi ina ko ambor wale kurul al yuta le bayn ay benderen man tarazwang arias kan ran ko akul ka kire ban kise na mon uriya kital kan yido wala ngone lompi di le pulo na ko akitata kay na dogwa jana ke lompi le kola ko alan dok ka lompi ke na dok evero na alan yompi daraga pia na ko akital dogye na dok kusin ye ona lompi roman leja yan jan ko akital galye na dok longa kidle kengal kirginga dok ona lompi pulo na ko akital kunye dok au nas lompe winga ela wona ki nyetin kital kay bazi ya siden don a karegel yen kwa aba ilong na arikena sen do wal bes kaje kola joma la kisen dora ki sen se kindiron ke la gisi alam bes ko la ela sa ba na na maye ki e mending evelan evel wala gal ba manden evel alan ken kona kay na madla tabun inalan kausinti uton kital kay na kwel alan den kirson wala uta kital kay na kwel aranka elan sa bason wa so kamen eten so glena madu yei na kel alan kirson o na may na dango rekerek belanga ki sukundo al sa tagati na ge kise al ilon al dango re al kay na ilon alan dango re kay na al kidi na kinga selon pe men warini alan do kay na siyansi tare ka o alan sa ba ilu na ba yen sai bailon al ki wori ken amara ba ilon na yen kay ki dogba kai nanama ye na kwel arange ne den arang karang ari ilon ro kwanji nga keranga elenes kinga si sa songa jigi a ki koran songa ilalon kidan bulling si elal dayen kinga na kinga si lompi ni alan kundi namo kapo na kwam bulling le kari wala awni nes kinnes kwam bulling ki kinga si ni jige a alan eten sokle dingo res jangelo na lo ker jo wargal dingo ren dem bulling ne do ker si yabon ay na makwela san kono ele ele lo ye ring lay wala ulingi elensa baso ke samay baranga na do ga sakayin na kariba do alang do kayin unse ga kawar ine na baro ge na maramba ne na ke aliyana kerrakien kayin na baro wela nan yisi do pawe na ye don ine aso ke borene por pata maramba yago
1: so isamin orre kwa don ay anni areng sang awelin degle alang kwa kul dombang del din ye net kwa kital dile jamuy na kwa kit galal dile jonge dok alang kul dombang a bago tajagin na dokel na kagil erita sama jaram main el dien diling ko yang kidna na dente man na mai awi a sois amin na marang kiki rai ngambel na kiyon otan kit ale long alang rek kutu mona tabun ko a daim gu fango em puttoi na makoy lesan kiyen juro ngambel na bingina space ba soy
0: aso ke barai inal bayu jo ke sense daim gu fango al puttoi na kise diele ko el barnga lobi lo albay dire don akare ke songa ile unay songa ngene nyetin diele ke yiki babara jago kwa kanga ngis ka go bingasi marang ye diele ke ngita lo sa belna sa tarika nyetin ding alang ko sur ka ile unahi kalum si bi ka kirebang orenan ka kirei mara babara lo adi an undul na in lo ngana do di rein den jabile abaji ngi lo adi an lo dik baske na ro konye ndering mara ki ki sense ro konya kamba ka o report kika kire kangela una kinga si lobi loba iska ngamara iding al itiri koro pay kire ele ngundok mainin kinga si kelma tangin ina ngai indel maraba den so kedo wala made lobi inal bay tor kana kay wo tor ka we taranga kelen yenden no kay nendan juro le kay nan kay kelma le kay ndo bang inala namane ndan ngulo kit woinga aliye ina eten sokle wuri nga ila una kwa kakire kare ki sense ina kain jura ya kina sana kawale ya ayinga wena ninkela ke ayinga wena una ninkela kela yenge ki sense burunga ptala nadugi ya ina tari nga seka wena mayin kwele nga kwa panga kela kital kien ayinga niningene yenga nas doki juru nga kanyenge ya kila wale no juru nga kila gelu nga torange asan tari kawa kisi asan daing daing isi kengen italiye ina iski nga se wuri nga aso ike bura ina ke bura patay ina metirik seten kuro yenas dain tomalung ko dikel kam namaskai ngo na kinga asoi ke borai na ki borpatai

0: Also ke bara inda ke bara fatta ke se mera maso ke skamin ne gel ne sko te anke en kore ne ja ke sense yenge na bar ngana bas ke ngona ke nga tu sindi tarasin eten so gre na makwel alam bele itin kersin o aliena sa songa tagatini al elong alanke dentas de la une ke se in doldigina lompi ini na duo kete na la una duo bi duo si bas denke ini mara gidinga ba putwa je ya bana ini fena don akoro na yona ko angle jawi jiba islong aljuma kisense eten sokle na na makwel alanga nin kirsin o kwel alam bullin kirsin o idalie na dain dole ne kinse lompi ini ai illalong asan kaymo wala gal adi elnaska kudin sur wala gal adi en duin sur erdik a wala gal ki juringa awon neski kwa kenan dem bullying ayo illalon ade doin bullying jonyon on pawo doin tening ay alang doin bullying era se aba wala kela kwa ndem bullying ali na kaden dio era kasiri gelgela aistinel bogo alang awi na doin era le o alkisense doin kya maramene tenama utoma de kenesa son takatine genelon kudiangwa alkin alang utoa ken ken son ke takatine kital dolina lompinden sabala na lompini long elan sabba alan sikitir kere le kitik bas long abelo ne duene manen jwala ne futo aje ba manen kwa ngwe na jawla na kitik na madinga ke na la lompine ke la jawla ai ba na kwa di den sabata gin sikitir kere le ba jabila kefele na na kwa kwa kiran karin tele kritia na dama ko elan elan kirsin wete ete meramen al ni fiana ka duin bullying na ka se lompe duin bullying ini na el na ka duin juro na duin kelma doing bullying as jengo ba mara doing bullying baki ko an juringan jingi abola gal adiki ko an sur ala madi ba de lona ki purun jurinya adi lona ki kai elanas ki ko an bullying as ke la jingo na ka doing juro na doing kelma dios kai dio kan sina doing bullying leke ayi illoli ye ejelu ka dis ki ko an bullying pal al ngiti dio doing bullying elal ke illalon di umo ko ko an sangar gi wala sangar gi ba
1: ayi wonezo asoi na tane asoi don ay sunga anni yani bama bullying je yon ye nama sa songage nama ne njwal kwadinga ninje guta kwa wala gal kwa jalonga kwa ngengilal snege tegriwan ken bama al kwasi jundi sankele le kengol almati weyege
0: ya weyege
1: weye
0: na ilan weyege kangi sintilol
1: weyege egel na kenyengegel na ba abadu digle juro digle ran juro ba aba sada jam baye gena majumuntori na bullying si sor jangi kikila wayendora nama yeyi na sunga kayin zaininal asaji njwa ate lon na ki juri ndorai elalon alando bullying dio ren jungo wala kening nama ridi kiyar ko enkarinya alte bunjoy asako wa musot kawe nama tatawrila nama kikila otan koranga kwadinga zikayinga baze udon ralomba aliyam musot sipi ye ilalong asa kul musot pina keken nduiti wala musot sipi na ken kerin saitia ine nama otan dia kayin alkwa ila kiriya tatawrila sikiriya walte bunjoy sikiriya zai ki kandora ki otan kulindora annangin kwal ki jeldew ndora kwa technology kriya wo ota kulki nel kay neundula in madog bam digi na kwa dinga si jundi na duwe tabunduiti marang dinga kay ne si kerin kuritia na si yalomba nina ay alkwa yani bausi dio lel kergitia funa dinga kay ne kerin pintia ine namas ina jaloma marang kinal kerin gi kuritia ki lage giyal tabunjani wala kikila ina kul tabunjani wala kikwang tabunjani ne kinne kerin saitia inama ye ina songa atarai abailong na tabunjo ke aliye na kwasonga si jundi ne kiyem bullinga le rengel ki tabunjo yenmes ileri nemes ergiti nemes ergiti nemes ergiti jato na majel na jumong zedina al auto berenga kayin na undulala na jelde wala keritia na asagal kitkenga na duode maning mani yi ba de angel dewi na sina lomba sa jaroi annan de jaroi zata dori ya wajum ne kay na lodo ko wal kila gena tullen ru gay manyu mana duodi na kwa kul di recall ne ki kirsinga ne ki de angel dewi kirsinga de na andang si sokkamil bungel inestimel balke den jelde yunke ka al ditiningam yesu si lon ninal ki kwangi inma kai inma bamin apui al kwasi lori am bulindo ngarengel ne agel ine kin otal ne nakin gen jin nan jelu na kwa ne nakilege ne kunyirle ke kunyiri ngeng kwasa adya kimba kulle di bulinge wala bulinga karngage inma yayi tabunjo in ki ila dora nas kwasi yani yayi nas kwasi kiem bulinga jiti na toga jawiti na bulinga kerngale gis kerit sunga na maran ding asai namas ding iting fuldung sai in nama dora digi digle mungi nengen kwa ki tabunjo ne kuiti ne tabungan ni ila long alki gingo tanjan ni wala dinga saiti in nama baming apu kwa ngi digle aliyay na kwasi jundi na lori gang kwa kale kanya kwa kiyem bulinga saitia ka soges aming abuna kan na kundul marang abu inna makwa la langay kwa al abuna tabungo marang di mbuling ina lomba al tabunja ni nejuiti kasi ingil long alang di mbuling si jutungo ne tui kikila jalunga alang ito yamba alang gedonga kuro marang songa kaying na bulinga kwa duho tui ti kiyo tanker nga laki marang jato numa jumong na domna dilleker na yake ba na makwage na kalngiti ya laye da tanawa fingina kayen na duoker en na ken otalfi ina spiba sa den sur zifi na duoker zifi inama ye alkai alkwa ngam nga alkwa kungiti ya klori ngam kite bunjo yani otono mai long nina ki in tebunjo ndora ali lonas ko deldinga mosot kawe na kanya induo alkafi induo al tebunjo ke marang kala ambala ni jato bokwasi ne stebungan ni na makwa kal ngala kada mu mun kwandi yo da kai na wuri en ina mun kwandi na mun naka wuri en
0: aso ke barai na ke barota mara men ye usa so ta rai ke se abajona jegila in kwande mbulinde njeri den dio njeri na ma bayan undu na korolo lo an kelar kwa poase pei
1: etiti ay
0: se imbuliti ay na yel
1: ju yes in gmail ba
0: yes in gmail ba al kwa mbulinke na undu na din dio kariti kidig na mujum motor ne suring wala kidig na mujum le na nyet jije na ji sabad le sabad al jenge as jaron bake jang na ma man jangu tena ki injil le ye ku mbulinga ay lungi na ay lungi kin na ma ko jo ba ge mara mangi ten sokle ki dayon ral kayen kwa songa ge kisi nas kain surun muki ajet kawe organas oran de ngusi sa songa ki ajet kawe na songa gena yeli na kel na kwale kari na makwale al kari ti marame na baje gila ki koran songa etene njumo kidik adi eating adi ki balance abba mani yena ma ring perjen ko na balance den sabba ye balance perje den amere etene sokola chana duping na dem bulin sabba dem balance sabba jengo na illa duwan bele dele karina duwan bulele karina bele kaso wa riyan wala na arriya inga inma belen deng apa ile na konjoli de karan mara mena duo kamara singiba eten sogle baislon dok sogo okinal alu ki gabale ki bele ti faras kundul ba ba dan ton kundul idinga de kwade kena denga udon ka ina indelenga na denga rakeren ba san kela kwase ile ukago eten sogle alu jalfak de kena itin kwa so bodi kawe subo kawai jalfa gila kisense nama kise orrei nan bullinga kwalei nan duwar riyai na ajundi balan da yan karin fi mama da kwangi sai aifiya
1: yani tuiti kidan yin tuiti
0: kidan yin tuiti
1: azan kwase ngwa kado gali nan
0: kun mana duwa pal ye jalom keri adi ilon na puron junyo la gel adi kale ye jalom keri aba ina lomba allo ila lekeri ka ballo ke mo basin long wa san wa ba wal gal donga do wala ngani ba alen wa indual kwa bulin le nyet nya na ke anza ke ba maral umana de dio ko riki sen sen na ke kwanke na ngunyin manyar mar men bas iwaka kise al kwa kein naske giden jal ngola bulin le baraki kelma dio ne de njuro le bas kein na pisin na ngi den na nama ko la lengwa jal pak ele ke kwankari men nke ngani e kwa son wanin ke gil do ke en puron kwa de runyo na kwa ngama na al inna le do ni maratiza wala na ansara sunna na ina kensha na baten na nifia mara na basi de dain si sobun ko dukur na kwa dio kai nesa so kunyi na ki kwa pointes kunga ina abaje gila bai sen sor mai
1: do bergenya fia yani bullying kilmara na bergenya fia
0: bullying kilmara na ki sense ina na mabai sidon ka sefa na ngosi na spa wel wasika dem bullying wasi ale bullying na lombe yesine
1: asoi
0: mara ina kwa di kwadi kundura na kimeli kwadi kundura na kajena na kwakena keba do bakida embele da ngore kwana kajena di alka ja na ina pia bana ina pia marame ina kila kwasi aisin kwa ilolo ngi ndue songa riyai asa era duozi kenas nganying wolga nema le dinga le ki dawlang argite na ki kargite yela songa riyai wala ay adi indonta askere do injo asan wazin injia ay do ene trick orre tabunya bulin samba
1: kase ingiz long in al bam ay kire alay bam weyelay namaye allilona tabunjo ke na daldinga tabunka nya namaki tabunjo ke kai al kwa kale kai asan jeyngo kai al daldin ko es jeyngel ke ka ki terin dora kila kwa ila dosi yene maki terin dora kelwe nay na kelwe ba alki bulingin dora kelwe algi nyam aldo yani pururunyo na al sobu lole kenga keken furungile na sason na sason afalo
0: aso
1: ine nama kiyoto furu sizata al elong na orekwa kang ye furu sikia ka ortal kai im furu yeng otaki ge na duo de njalungi na elomfi kiefia
0: aso
1: san duo bi duo a furo asa duo de yi alba duo de yi asan furo ke marangi ko na kernga skani ne makora ki kanse dora kani a ki terin dora alkwa yene din kriya yani al taghirat al ijtimai al diniya kay illore kwa na makile duo ke le to rakalwe kila kwa al dumona le duo se de njalo le ire ki dawlan ketere na kwa dinga ki dawlan kergitiya na kwa dinga gunga jitti kaminga yene maki ka dora kalwe yen sinemas ine bulingin wuye lia ilole ye nama kikila kwa ndora nyanga alkwas ingangil e dual inna long na duo in furuduong manatu alba wuong kwa lei na ye al iti al duo tulle wala gal alki dayen gamal dayen urtutu yal dayen pagi ye na la lomba alam matiz jajegen pia wala alang erdik fia yene maki la dora kalwe liye mbara sinema idi mungi na kanane ka ngun ine ndu matiki kimfurong ka idi ine kiden jurule nan kauti marang ina kauti ba ayi oto alki yani ilong ke long ale kan ayi al kwa kagil asafuru kin kwa ke nes furuming dio polikin yi a marang kimfuro aba jangina jagila yani kilagen man al kurnya za talgi ngulol kwa jittalage asada yani dai ngai kirale kwa jitela kwa na kwa jitela inkania wala kwa na kwa pia aliki ge al kwa ngama se yen lon si pizia kalnga ba marangal lon fizi to len si kalnga kila illa long al jundi alan kila kwa kim bullinga le tuga kingi inama kwela sang inkalong lon finja algi ji lon fifia kit alage basangi yesi in kergiti in ri alye alange jundi nakadu bullin si sor ani la au kinema kage inema bam degle min bam dimbelen min bam yele el al yeyi nakwa alu kuitia kwalan kitongale wala orrenga kelngare kila ota sikiteri ngendo ray nankelue kalas egalin duo ina la lomba alamati ototi dengwe singara de sile new sile ni na itin kwa kele nas kona kawe wala $1 kona kawe iri diola ngakariba sang itin kila $1 yi tum jebi wala nas gal itin kataba jejek fi adien dio na falo itin in ye na maye kin kwa dingal ira dusi ketere wala gal ki kawla ketere wala gal belinga fi jitala kaminga ye na make ila ina make le kile langi ye lage ina ma do bam digi algi jundi alang ki teringan dora na ki ay kira an koranga kundi na kay bullinga si dok chinu sor kanni maral lon fi ake banen kwa al bulling si al bulling jitti abay lon na bullying lona rit kaw na ilay ballon vivia il risi bullying di bakasi marang al utan ke ngel kelman si mingi lom fi sungaf yani risingo den dombrendio nais embeleng muninga la boba muninga la bindelimba muni anangi lona jigan kay lori ando gis embeleng al kelman abaro fa ila na maye ila na mabba muelay al ilong na kwa ngaminga al yettabunyanga marande entabunjo yi ki kwa kergandeen dora ay nyanga ne keri aliye tabunduti la longal kendinga ke ne sey ene na mais longal nginwa barnga kila al illon na barasi a ketereng yi ye material tabungenge ki orang kerangan kiri kuaranga ne kita ini dora marang ini dia buling kering sayi ki buling yang kaya bakangungi ini ne oto ila dual ila zipie ila al ila dual rigiti nafi nal korong sunga nafi ina nama bulon torik yena al ker na toga ker na bulon na den sursi asil lomba ninaka ni nasim bulinga keba wala ritalam piasin keba ayilo lelba nyangana ma inkirel nina alye dendi tiningi nas ortodoxi duoto dossier lomba wala ina lomba sanke kila kwanji wala gena lomba la nyede asaye den ki alampia le anama kai alminju momba njuma na kena dirin kirel na kwasi le ortal kai na kwakawe kinna makai kinna majumu age na bullinga kin kisseman kin kin ilong yengel del din ko si jundia na kelma fispie alanke na den sur sur lo abas idwo kila langa ko alkeba na bullinga skeba jital jumu na kwa nyet ananki age yi al den arkafi yi ila den bullingi
0: e batba
1: al jumu na isikil masimoy na dinga na tembe tembe na bawle na kana fi ila den bullingi marang den marang ki baramba kerkege yi kinna makage na mas impulngiti in arka al dia filani aw in arka al karab filani yi na mas ayori den bullinge kana makai sulngiti kila al kage al orrengage asan duo den sursi innala long na hilal kenge ne innala fi den orre asogis amin marana ma wena ngin wa ne na kila kwali lona bara siker ketere yen tebung ki eri kerkenge ki orrenga kerga ngoranga na maka ungi ne die ngisi korong kolwe wala gal konas jitikani ki teri ndoras kona jitikani minala lomba alan duo ke na kila lansefia yen ma idi ndie mbara sikanane na kanyenga yi marang kai zuwa ila duo al idin yal tabun duiti marang al ki kan duiti kembulinga keringa la seiti aba awna duo bi duo den sursi a jiwa la en ri otol otakin sunga ki nele ne kunyir ela nan tuskin a kayinkin oto ba jena jongo tombi tole duo ban jumune den sursi a ballo kul kwasi fana lo wana ma arriage ne makiyen otan ka wiki kembulinga ne makumi kunyir le kawrdia del dinama ne ngaye ni na real tiriri finan ko anama kul iri kai marangal ko akien surunga sai kabine iri kawrtiya na ne kiyen belenga iri kawrtiya na innalan ko akawine yanzu kaluye kal ine na kerek
0: din sursi gelula
1: ka allah ka kan ilogana sursi ingo
0: ilalla
1: ka ine ati albat del dinga ke banjum kul na kai del dinga kikiyen belenga kikiyen otan kere kikiyen bullingan yi kikiyen semenga na kai na kawe kai lole ayyan ire alba jide nga raja ranga ba jine mes kela kwa ngota jamel ingi na makela si jabum le anama oto ni jeng ati dimbelele na kwa mbele yake ne kriti titi ati so mi na kwa mbele yake ne kriti ja to na majum ati ine tuske sel jelu wala gal ati titto le jio ati kale jio na majum na kwa kai na kawule na ka kawe na kienzi kwa na kawe na kienyo renga kawe lakini marang sursi na jingil ba ka ai an ine titi na majum jino hi na ji wori je na jel na urany nama segen urange tori galbe jena jumun kwa kari kwa ngaringal din ngaringal kundula kim porana ma kuma na yello futole kara na erto do sin kalanga ba wala do den sursi alomba li anama yena lodi an kwa dogola kay ndon na kwa alkwazi kaluye in kaminga ha naki abba wala iya kidai bullinga yene
0: egena ila sok pa ona sok ila sok khatiri
1: egel ila sok nama yeyi na sok giti gizan jo kiyasa kanga ba na ba sin jo ata kanga ba na deldin kuji kay ndin ndiyo
0: naki kanse kanga ba
1: ki askamagol na this going one king allah yini be nanjo ayla yini ba
0: yegal
1: kila nama yenge kinna makai alzata kwa daldinga algriya kingi ko ile lang orenga dinga si ki kila lang koranga kosul ki ki ngota ngali yenga wena iri kawrtia ji abelona ulul jang a namaski ngoro jinga na majel na jalgingo kwa nama kai nama kawe na kwa si jeluna kwa ne kan ka jelu ila ba jurule ka wi naran ba jurule wi jurule wi tor nama jumong jinas jumong na ye nakenge ni yenge ngile jutumo ga na tabun ganya nama jumuna torji aba enjal enjundul ya ka ayi an nama jumuna kwa kenge le azun na silwa jumong balan tarja aso isami
0: aso ki bara ina ke bara fata marmen kise kin kense ngenge ten sokle a nama wala ngo ertela junene ne ke ten sokle kwa ankari ngang bara ngi ga bale wala lain wal kwa ankari ngang ena kaun
1: ene al kala kwadi mbara sikid dawlan ketere jelule
0: gel ngina da ko bara si al baraki
1: al dembulimpi al dembulimpi
0: al dembulimpi kimani ngwa iting dok purun jurunya mama dok da nga dalai ba ya indin kwadu purun jurunya la ina dok dembulinga laiba ye ela batari digi na el nas kwasi ngwa la ina lamba Niki asanga len kalum kiel tering welka wala kia sa en kalum kiel dia nen den welka na lom pipi ake kai bullyang na war kan ji maram men ena lomo bullying al ba urkeni bullying ye war na la dia nen la ele na de no kwade kene na puro kunye na
1: alka ine boyele e mo al jutumo ke wala jeyimo
0: jejwa
1: asa kwa kayinya ke ka nora ki tering kwara ngale
0: ki tering ke kwara na adido long ye na ki kan yuron elando ke tin tarifi etel del dinan wosi ba ko na kele ini kimburon saba kwa kele le kan kwa kaines puro ne kai na man kayin kelele son kai ne kai puro min ogole unye mara yo mal die bullying den sogi al die bullying den sogi ke kala puro den bullying la se abas argiji an joba ela dosi dok san jwal uruli na ela dosi ki ela dosi gal nas kam bela do ul ban kam ela do do war yai na den bullying nan ina lampal etel ki dai in longa na ki dai do enes puro ke na dai bullying bi in do bal bo uruli maram men il lole ki kai lo san juro tare kai lole ela terrible arikere ka del nub kwa keran di bullian di juri in na ka do in bullin sika ardir wa gele ka tabbing aw ela duomba duongi mara ka do in sibang aw na do tabbing a ela una ka se lombe a se ba fi ba den ye za to ka se elangi sel
1: ata ka yi majaram mena san ki ngalum al arike na jijaw yani ni na juri in juri si del din ko ina fi mara ka se dio al gel lom fi fiya ela long juri sor ka se ay sangi zeyngo
0: lolo kalbi gorre be bay gorre pe allo
1: yuri mungkin nang arona kul nyarta nyarta ina ina o mungkin nang ngoy ngey kayen wadi ngey ngey ndual duol mbulli
0: no hoji no egal
1: yi
0: e ko re du kamya
1: bay ngey ngey ngual di mbulli lina yi
0: eh
1: yi a kin namaka ge inama yal in al daldin ko en tamunjoy ina lomba al jurin jingi wala a yen kay ne indelinga marang kisi ines jeyngeli duot al ya otang rarangel ba yesi jeyngeli si zenina alki ye kwa nina al asa ine dok dik awle izlen gwal itanga al ilona insan ngwe tebunduiti kikino otanga al kayne indelinga hi awle na mayen kwa gware an kringi na war na no na dimbele ile lole el na min wele kawnge asa awle na mbele zenina ka nina gutin koranga dok a dok bam digi aw dora digi na kwasi jundi na kwa kiyen bulinga kundia kika dora ji manin jo na bulli na gudja maran kwa al kayin kit arar yage ile gutsi al kawe man kenzi bulli nga si kutume nas irikanya
0: kela ke kwa on re ande ngu do kunu la den kutume
1: jo ni na gutfia hi ile sa iwi no maran el na den retumo ki yani ki midlay oto ki ni kwa mati oral otan so nga kayin nez junge na sa kalnga ba yi idi langal kwa guta kawe ba de ni na go le leida nga hi alkayin abosin kawe hi oto abeje ne kumune kwa alan kurgulo ban kumun na kunyirila kayin ba wala dombore ngala kayin ba
0: batba
1: oto kiyale lona gut kaye gutin dora illalon alan el ne yundi ne kila ota siskel ne kutumo wala na koyingi wala kondinin kila ota na hojia aba elon ki riya kenga kibe elon ki le ki gutin dora
0: alan kurgulo
1: na skel mara ene gut imbeleng al duri ke alle den jurole nyokey ki gutin dora yesi al den bulin si sor inni ay nyangana gut fiana ma otan adin abule ke la ota yesi ne ma ajundie balen ni ngu ka ay an ene yani ne ay oto al yono kwan sime ardengaw numa dodi ngun sime munna sasongay ka tori ga ngile nan duin suri ngune no ehi nabi ko ne ka ko yimu ka sa simi kay
0: aywa na bela ngam melegel
1: mara ni ila sa urgul ba kalas ila lole kazina mai skila kwan sime na ki nguto ngajigia ni die ngiz bulinjige hi na kwa ki ngulinga se remen kawe otto abe je na kwa kul ki ngi kwa na ngajige le sa kay nes kawe ki ngore ngale kul remen kawe na kay iri abe je lo to no kunyirile inan remen ja kwa na simang nyer ba mbungile ki otto kay ngeye zenina otto ba ku yugan ke ngona yi ilando golam kwa kul kele ki lindo aki gutindora na kudum laki mara oto duri ke ali gutfia embele la ile dual moge sagi talba oto ho nga grafi yi a elba alande ngi segi ile sin muski 12 fia lia alan ongal na dog ilong asan kila kona si ye kele ami ye na maje nas ile si kele ami ke la bele ali fia yani ai oto ba jana ngwa sa kele ga manyu mun so nga ba na ai ba na mangal etingi wo bora yani etinjuru ngo kurana kel na daimbelele kaungi na daimbereri menga na otokulu kunyiritimpisi tori kabe jumandu albas yani ridikiya musajjal nan kwa kawrtiya asake le jungi ne akai ba banju mun do nas kenas kwang kwang kwa na kelam yi ile na makai ne maye titi bullin ne jungi duwe la lin kamin aliyariya al musaqafi banju mun nas solong sikela am sunwa ken ken jirida banju mun kul solong kin
0: yi badba
1: yani nyetting rikerasin ke ba ya inna makai na maduoti dog algutfia
0: hi kideng ele
1: kideng ilalang bu alang el na kelasi ko ngin rimem ya wala asan kayin kwas alang el na kwasin go ya kwani oi jitaran ke no otal ka mun hi ya kai bi majaram bayna kona kwala bang sawagala bang kona sa rimem bo
0: aso
1: rimem bo kaangu idingal kumuna kwa ki rimem ga oi ile ki gutin dore maranyal el data duri kegal aldo guti lafia anangel na buluna kwa deng deng dem diem bulinga we yeban jumuna ke na karakire na kon ko tiel yani ay yesi itinsi pirje sai wala basa itin orai marang duobi duali long ne kise te yai ne kite yai ne kise bulin duongi abe lomba sa jurule erike oto kien nang oto kiden tuinga ngaba tombol to lekelu batta bu ngandje nyako
0: bante de ja bante
1: ne la te bu batte ne ja on ngina lomba ay kri ay
0: egel na bulin ni
1: le na no neri in eri duin dioke data ire banju man do na te bu kende kende pi ina lomba lam falo lekin marangi long an te bu kende kende pi ya do si barakil ma amola na dem bulin si iwo na maye ye na ke ko hankari na sin nan ergi na ko saiba ila ayuri aske ba ina makai na maye isle al inqua ki gutin koranga a gut abake koranga to lenga jaba jisido alange jondi ne njual ki gut irijio marang ila gutel irijio ki sursa jutumo wala sursa nemaja wala sursa erdija dile simirimenja dile bulin rimenja yi wala ergigis nay bawa nay loker jawi nama jumong jijaton na domna dile jaring na kwa akaimba wala gal jomna dinditi ni jarina kwa gal na loker kayi asoy
0: asoy ke barai na ke barfata yin ke sense oragwa a eten sogle kia kitin ta zonta gati ni mbere asan ki inkalum ki dem bullying ade dojel na jure ki dinga da ngor ya kayin ba ade dojel na puro juru yo ade dojel na kana kaja bullying al ki dem e ba jumuna kwa kai nes kurringa ki dem bullying sabba ba jeri pakkat ele ko sias ke ba ki se se rang iski kwa ela un
1: ne ga ta majara man med duwe tor tultule kan ana apale ngi
0: inan aiba dok anan tultule ke amara man itiri kilma dio bakirti al ki sense yelo nal orre moy anan tultule ke dok
1: kan moy nga ma duwe ke tultule ke ria dual ya al ya duwe bulinga fiaba da
0: ne la do bo nyu man ki kilma tultule ba ya do asa tultule ngi ji mara men al el benestombol kay
1: duiti la wala
0: duiti na ko jawlin ke indo se asa tultule bo illa sa bo al botor pago wala ton se bois
1: la la ni al botor pegel
0: botor pegel ba nagel ila ka dugye na buligel
1: aso
0: ya ngunda aba simo fiel ba
1: kisole ke ya ngelo ki kwa
0: aba in long no bulin to le atiel bana de bulin se iwel bana akwel ba ton annan tultule as na ka ngune do tultule na kerek an kabi bana ban doy ye wala ina doy ti ba ila do da al jaban hundu ti
1: ya ni jala faru dana
0: ina doy ba dan je na kabe ni kan don si den surti na kabi ba lakin do orai ba ye ma man de to le ila kabi ma marang asa dog bullying le kelma ke
1: asoy
0: al du tinas kela
1: gisi mo eza tayla yene bullying
0: gisi ho ela
1: al
0: tombo ariki kuruka bie
1: eh
0: nas ko

0: ye ile erisel jijua ye kaba arkainas kawrte dio arka dio nan ka yele si ina lombal wori yi nan tomboling yake nam de mbitinki
1: e batba
0: assa abajel na longoske bas jige bas undul yi marangel ji al elongna bulindu wonjang ji bulin rakulle jerengel nas injiwel ye hi ilole man hi doing arkala keba otan kera gine undula nes ding arkasi jamail fie marang ay dilo sa jannes nyamin ina hilole hi kin kona asaka man hi asa koso ginge man ne ine tombol ay kede mbitinin indile fingiti marang otto abay lonna duo in longal iri nyanga ne ila lole fago na tirindo ko ala dine ka laddi mara nyeddilo inaske ba mani musdilo le ko ba mani nye inas lombaye kakin imbulin kin kona si asaw kanchege kange asaw yes mani ne sin tulle long nas kin kona si jango ridinga safi abay long nas ko songi man bangi lo lan tomulin dakke ko songi na dembitin kila siman liya namasken kona ina lampia ila ba bullingi na tabunduti marang aliye duo inas daungel bakin kona sauka asa kosogin jawalinge na sau inas iwel bagel illole inas iwa al arkadi ke tombolin dak ke dem bitini na wuri inama ye na konjoli inama ka otani ngake yin na undulo na kritia na bar nga si agritia marang ilong jijiwelsa jijiwelsa ilong asan jijiwu al duo jang mani na bullinjaw inama do kai ban alkingwa illa yin kwa alye ida ridik inkamingal tabunjoke al duwe mbe al tabunjoke marangal tabungani koko ingi la anni wala kila ota al tabunjos kwa anke ina kwa dinga ingama al tabunjoka na ilong al deldikuli nge kako ila diyo ingi asanki enkergi nako nana unoka diyo dire yang kato kan kwa lea ndelding ala yang abe yengi insi kawe mang nas ina erdike nas kaya naka wiriam mang kaba nguta nas ilerisi namangis arkanga songwa kinzi kele yokana danbiya zawon bahi ina al arkadike na wiri kang al ni al betin wiri na al tombol wiri na e tombol ay long a tombol ay nan kom na e ni in kalas ile ritek ba jawrinti ile loli ji al ba jel na ilong al bulin ronjang al minsi in yo kal wesan kona kosogin a ni my name betin bidin awol kom na le tombol zikalde do singi naran jalo mujel do tawali ndu na tombol ba dem fi Nalia bitin la na annu tombol ye yal kwa ine ngriya ye ni nake nota ke mbal kwa diu kalde kin dram yi ganga nga pon kila al dinga zik tar kalde na dinga zik bitin ngwa kalde ila asado ye marang fora de nga rakarulla ila ari al kwa ina kalde al ye bitin azata
1: yam bitin ma bayi kala
0: bitin yenge na ni tilina tinsi tili yi kwa kona ay nanin karul na naninga karul ba nan tomboling ya sitti jundi alam usta tombol ay loletan na qual usta nga kin asaki kal nga torik aba mending bitin tul akomala ba
1: yi ala de tombol
0: ye de ndonga tombol ajarti ba
1: ajarti ba
0: yi maran sin duo ker kala yi na ila bitin sikila doratan aliyekwe il nama kais funiti yi in nama simpulingi di ki lole al dayingi ki sense asa dilo kan na kel kam marangel oton den sogle sawak ya sa kwana pi inza yule lole ile real kom al mining riketin asaka ki email na bitin al tiu kwa keden tining na li atomboling ia ses kume na li aka el na doing arkakuro kin kun si nan dili lagi marang abaye duo kila lomba ina manan to jikba ka kujondi ba di mbuling sina kari nyondi na ma ela na otanga dia komola nyi kalas amski di ngar kar rakawa kalas namas jawra na majo
1: bo ba senara
0: li anama jo kosog lay piranga bi lay kala namas juro kin na ma otanga songwa kay na undul na ina na ma long kidok alang wutka alang otang arrakerengel ni na alji jua ati ilong na kaldi na otake na au ka alunsa keri na kene indele ni na alte bunjoy
1: egal ji maram mengele idole ten sokule na ki kin alji jo asandi kan yoy kin kwa ngi real ete el na do ke na gartia kundu na ke ko ngal da sanyet ke
0: ile bitin zata
1: asa bitin ke na sitan ni
0: bitin ye zata ile
1: do ko tomba la pa kando ni ke na sin karte na tomba la pa ke
0: no egal na kangi alang sot alang lot ji bitin zido gal di do kan ki donga dik ay kira ladi bayala di
1: nokela di nakidi apala kakire
0: alan soto.

0: rengel
1: hi
0: yedok al innan kena ting ting pi dik sot iti rengel dik kena maske tarjige nama el na gangang isi diutan nama sot purang dik isi nama ki kidonga suru wala kidonga dik tan alangal ile arka ile le songa karaje kin nama yenge alye el kwa ngama al kitin sikeli aba illonas ile duoden tin bitinen sit hi ye el kena tase kuliyetel al arkan kulji dele jawrita aba elonaze eri uro ken gwadi anyet bakerel to dokota yanta bunganya
1: egal na tarangan al botorni kirel ene de al ken tarangan je boba ki bitin duitia
0: ki bitin duitia
1: na lo ma ki tombala pa duitia
0: aba bitin kera tomlin si banjaw njumula dongalu lafia
1: ba dongalu lafi
0: ala
1: diba ena masin en duwa wazene
0: ena masin en duwa wazene ngi
1: na wala eri jegi
0: lori ganin tomlin si ker
1: hi na kwa basker gitia ki bitin basker gitia
0: na bitin ba duiti na mani lori nga asa kwa ke ndok na skul dungeli na duo bara si julel hi bitine kirel ba marang wa elalong jawala kera
1: la jawala kera
0: ba le la nu yeyi asa asa kwa si ergiti kinema marang elalong al gutka ki bullingi ndora asan kila otan deng arrakamo
1: marang mena mai trigi de karal keri dok elalole al indo ko la ngal na bara si biting le yulo al ko la njulo kam meni don njulo wala kan no
0: si kiri
1: kan no tri perut perut ke tombalen sit kirel na illa kala ko do watar na kabi kay mele se al erdike
0: na bitin kera
1: na itirik bitin da ganda kera ba
0: ay an tok tok ken tok tok kom na na awdo kom ba tok kom ba
1: e na tok kom yal erdike an na kera ba ba do ngal erdike na itirik kal dang long na na
0: ba de na majira men illoli ali lon na kwai lon na illongal kwa kike mbulien kutuma kutumi na tabunga nya ki inzi kalong abay lon na kwa kosok kawle na bitin fi na tok kom ba erdike
1: ba erdike
0: marang abad duzu lole duzu lole alko apira ngabe kawe bitin nyaba tokkom tokbas ina no mayisal ki ukalde ki tokbas delling awon nan kay ngindi ba hoy hi ba tokladding le lanuna na yisi zata fokriya iri kriya egal kin makage kil to lelong asakalung al kutumin na duengwa ine al jutumoke alko atabunganya kikeng ila kan nyawara dinga kinayi
1: lagi marmani ne ine jem dike na skaima
0: asoi tabunje
1: illo la ki mending kaina tiri ka wasandi dele lo dike na skaima no umana yeba ine kin kwang ine real ka e ali lo dike na jorunyo na stomba la panda gundul la lo dike na jorunyo na beting den de ngar ka gundul maragene ne karar ka se ka bas longie indik do kwambuli na ela bal dangar ki kuroi
0: egal
1: sok adi ilonge inere kan ki utu tarifi wala adi masan ki ul matarifi na ulma akeba elle walgal kera walgal be sasa no ko adi lo adi in batare arabian sidem batare kundu na si se korte na ide kirgel na tarina mpi adi kerota kere na killa adi asba ba kain kera kurun angela kaba bara adi asbargi batabu adi mbasan bargi le ki kongkon a walgal ki baka kurun wala ki ka na dogiya bagel ine karal do pingine itirik dangi si kuela langio awle do ete ki ngwal inerles inam putoki na ese kri songan kulitia gelde na poradi le kilenim pagona dik afasin jo kozok na ngwaye kozok kai adi sin jo anyore na sin ngwaye nyore kai kaung
0: na skul si urungul
1: na kutsi urungul na enkel na inzi kume ense masin kona dik kana al duo kena mirenye ko gut palinga le duo pui na miren yo ka bi attendance ogle duo bi duo alama baruke ga bare alama bolo laptop ke na bawu kai tarike fi duo bi duo alama juma sha ne anke ko kai tarike fi marang alken ta bole mbaye alanken surunga sikien sere tale e tamire mba sere gnar tarak as so ga dinga kin aba lona ele ri de dinye le tegging nan kera alama ba dile mbeng in al awuna ke na mang ele dogal awuna ke jegelin no mang duona serran ko adin kama ayla ayin kier na kafe maray ko jelon ko ay muto kan raskay melina lon ba sare le yato
0: na dog ilon asan en galunye al ridike al ingrias simi
1: simi wore
0: hi wala gal bullying anan lo al kullo toge kwa ki on tanga to ya klesi al kawe na kayin de nina sal jiwa nina anan en kwa al ota kayin elene ki ngetin don alu lafie na den dak dog ki kuruay banena lan kwa tombo si torik inan ni ki kuru kalde ne beti ne zina guru na ba juray ba juray na na ko rakila lan si kome ko akie ni si dok akie ba kayin na ma ar kayin kien so tonga kayin oppu na kawe na kay na di na de na di le kay na ni na ai you know otoki ali long na ri in data town na buru el ki le long kay ki tangala njunga
1: tolo alon ba njunga
0: ilong ki la ota alam kay nas ki ingalong oto kwa ken dia sa kaule nas ingal nga a ka in risi ki sa ke in kaga nan nan nan in kai in sala nan nan nan nan kau nan ki wu kau na aja ile duwa ba el bas bulngiti ile ba kai ile ba yal kwa ker nga kinyal kwa mburu ngali kundula nas lo nga kila lil kan nena kalwe ile na man bulling si na kalwe ka angali nan ya maranga ba otoro ki ngwal tebungan ni na kai kai kai ngota kari kwa jungitia ja to mai ba zin kwa ngai lake nota ki en alage ba anan ilo na den arkaden di oke na ko man basin gisingeni la indinga la bakangu idingi na inirinde en komolmol ye doing aiba maran doing arkadioke aba el nasinwa basin inwaye ile ri kella jamel arkal kure na inang inang kom e inal inirina al inirina na in arkasirengel inal njibos jua kangu idingi na deng e yakena lu ki oto ilalong kay ngota kele siro alanka na in kal dain simei na al dain bulinya alankayin deninal kwa kayin ki mburungale ati kayin kunu mwage ati kayin korege ati kayin sambalage ati kayin kolbantage hi kinota zama dien sabaka kin kage kinal kore ngota ge sakwa sin tori ke der kere na ka ne kingal abelo no nuinya min otangage na dok inen ke ken alang inen ka kin makai ne ma indi al illono duo ke de mbulin tuiti na tebun duiti ai kan sing tulenga sing kang nina asanden tinin na sing yuri tonyang lagi maran kinto ya skelasi a jundiba awuna kayin idin na dalding ko yegal bas kasti hi otanga to yele songo futu fi hi kelen mes gisi pour ngi tia dingi sur pour ngi tia ka alming a hatorik ming elingang kay ngung ay kelingi na kalori ka goto ele na makai na mayel ko ablebation kuria sa duo yani insana sa sursi yani ki belefuka gayi men fi ka al ago na al anga na to al ago na al anni hi kile na miyenge na delingo na ba zgal ka funtia induo ke sense induo al ja induo ngi induo material duo to yi surungiri al ke lan na kekeno otan ke nga na ma nyene otto ilo le fago aso
1: na ji maram mani ka na mang erdi ke na se tanga sa ke kelme di do ngi na ke dam bulli sa ba ki adilo na skuro kan alon ba do walan kunum sa nda oranga ki tinga nan daro ngi do darong ilo lanke
0: fakat taraiba
1: mara daurang kunu bani ngalon kunu me lanka na daurang ilan alan dokke
0: egel ma
1: na na na taura oro lodik leka apu tarang kunu mappa
0: a ya ala longiti
1: ya alan lodi leka alan longiti
0: da wasan ko engal nangi
1: asan dola si yo bin kayal ka insa nin kira kunu
0: asoi
1: na diga la paike
0: sunga tulei ila lang nang en a na marang kinga min abai lon na kisense ina long alkunumi bo uno surungi
1: e surungi la o
0: na nuna ke ngota sunga kayin na daurang asing keba na edele kin
1: mara eleze kaza taura bagel mara peita di kinga dia kimba
0: la ile kidi nga osang kwasi kulngi
1: kwe apa pyes kimba
0: ene osang kwasi kulngi ai asoi
1: ete bade mali yo
0: asoi
1: na to ampulla jigela to bofulla to jigela wala kunu was kimba to ampulla na to kunu se wasin kali gala badelling tong ele ndio kortial dai
0: e jigi la mara ina ay bagel
1: mara to bofulla kido ale kunu ba kortial
0: ina ngai ba indo kang tebun joyi al duoro gelona otto kwadi nga kinesa kalnga ba ne kiem burungale kulongo kuruta ne ire kingitia ya nina ay ka otto inen ringere iyo ringere indere ngiyo kida en saba akaimba ka ngungi lakini marang yani manin ngwa saduan kan lakini salamba indere manin duan no si go sindi wala haya wa kulongo kuruta ne kien kansi ire nan kuruta na ina lombaling in ki kunuma kingitia
1: ba baka gila
0: yi agila batka kila la kila lang kila na magal kila kwage kila donuma bulindigi ile sido gila sankan yi kin ma ta kulje alansur rimia nema email gel te bunjio oto mate lord jangana rita jawi maranga sam mo sodja na lord jaguna rita
1: ajawi
0: na rita ajawi ba na din tari erikeri a ilong asan jalon kin dok alyei na long alqua semekeri al duo min kin teringi rengel aranki kilan duiti
1: aso ke braina ke borfata maramen ke sete jalpa kin dok na kele dien ian tuskeren lo kera lanka gilal
0: aso samin
1: alqua kin kisinga
0: aso samin
1: bara abuti kalil aso samin ay ki boraina ki borfata ete kaina kaim bulian kirsing na dokain tombalan kirsing na duo adi lonos puro ke elong palong wala dele jawal harami wala puro jawlinga geba wala abas puro ja indim bulisi jundining lia kwani muto wala jeri kela kwal yem puro kwage wala ka ete na makana kela kirsing kidik na mena incoming bulindin yunde sa ke banan ka ya rug bulindin alamba una ke ila wun na bulin kidan alkira tarin denge bilal eten sokre kwa ke na tare ke a bara maligi saka so sami ake borai so waju be dun bara au nes lompe king kabin kwara na bulin yetin din tarasin di nas orientare zike sense dokto bu yar na bi kere so waju ndi ba na jundu nas jilngela ai diwo kai na mai kido na makiwo akwel din sa balangis a bua ai kaninka a bara abakar Abdullah Haruna so yasa min baraki boraina ki barbatai kisense aliya inarimenja orepor lobilo doing donga diele aso yasa min yahay baraki boraina ki barbatai unaje
0: aso baraki
1: man kayndu man unaje kayndu tasle bar ahmad mohammed abdul karim bara so yasa min so ngay jiro aso aso yo ki borai ndugena sikirjenga abelona duo kena kayan kona aiz donga le bana kayan kona wa bara ine so ke samming duobi duose tawaga tel ni na mbara taru hugo don isa le songa awuna je ke inna na mena da mbulin kir se yoga tarasin de asan kalombe in duo na mena jay din albadina duom ba duoy din se ajundi ba na kiya san kalom ki kan bulin adok alkin bulin ade ndeng ewelge duo ala undul bangis jigiti arang eten sokle in kwa alamba duo ngisi kaw na ma duose kutum na ere dueti na kinas duo kayiti annan bele yeten sokle nayin wale duon bele son ayi min ke duin ise kabale duo sina utum na ere duete na kalu na saiti na nama ko la sai en kalum bulin ka yenge da dai mbara ile dogal yeyi alkwa yene tin kwa to ka kirgiti yene duo ka yene nan fi in duo bele na kenes kelam kise ya kai tawa iskaldi puro king kela jurnyo na ade doksa na ba jeli ade din tagin dan din jalla bene din imme din bulin sa joni babara era do do la gisi argiti yeden sursin lowal yeyna irenga maralolo yena krimbi do do dan bulin sa joni ba ade dok din jame yena jorona dok gelo di ko din bulin ga ba dok jo enalom balkete lombi yekelman si minsikuel a diko jan sa pel ba maraman ba silona itel kuro
0: asoy
1: nestam bulin go de kelkam no galkay ngode
0: asoy
1: ay ki porai

0: Aso kibarai na ki borofatai ki se orre kwa nyeting albel na bago. Donga ikani duwa biduwa di lona ki angkwa na wako wabado kubara do gyayin. Kise kini ningye na anai kien si jundia asan kurro ka inga hiki kanenka ela wune jidu wa dinto isi as jenga wa dinto wun kise as lomba diwo ela angi tumo na namaye na kawenda kainke la si kurgu wal kise nse kainke mintorik na asan ki inkalom kien kwa de walke na ki ngutu waka ya songwa ngere asa daile kangulun na namaye nke kena tawore nke kita tawore zika wengye na kika nama kika kiki nama kama wata kila kenya ba kida en suru kia nga kama mara kito kuna mkaming asan kawla kido na kila si ina lanka marang kidik ay sanga yi aba ay daenge la risi alka wu ay den toye kwa hanga ilumi kina nama kensi hangi maramba in kensi nasko usinti alko nkaminga abasto ya jamba diwa sa jamba kam mitil kena nambiring na duwa biduwa nastoye ake nga bala kebaye duwa biduwa alba keno kuwa jawet nila singe doktoye albas kenga na eten sogre ete ilalong ko adi long asato ye a na do rikeral el do ki ore kerin dora elba kudin dora ina naska arri na ana ele na long tena ko anta bunga ele ri na ilong al dai mbuli ilalong al diwo se a ele to isi na san asai ngobat na ala do al gender na do de si gene na bona je kien wala jone na juta jami wala alnin ja wala isi lo sin janas dari yo na dele ja na au jiki din indi wo ko yasi jarre na jarre na mas jarre ay long ala ay long
1: asoy na tane asoy majara men asay injingo jel ore foren mitilin belen ore asake ken kirnya nga ginti
0: eh ya dong mitil di bas dong kwadi do wala te kel kamen belezi
1: asoy na malin gama sa ore ke ken kirnya nga ginti au ki al kanilo bilo imani ngwa al erdike imbele asay jel kaki kasing irgo aliye ne de lindio jonga kayin na moso janga kayin de nina aliye ne inkwa al konjole kayin indile ne ro toki konjole kan na ayanga ne san kinzi kan au na lobi lole al kanne borukere le jio kiki ngir nyangan jo ka ngungi asan idi ngungi ne ki kwel alang oredu mbi oredu lot asan ke ye alang orem mitili na ba kikin kirnya ajio ba orem mitila anjamba
0: ki kwa kana sin jage ba
1: la aba ki kwa kana njio ina ba sin jage ni na ba dimbulin sin na sorjani na kwa gol dog en sin kiwa ba alju orepelan jang kina ma kwel oto oredu mbe oredu aljuro na ye na yani kwa del disu ina kulinye al au na oreke ken kirnya nje ore ay mbalam betren hi wala kal ore afingi ba lan witileng wala kal ore afingi ba alan goroyeng wala kal alan fitofitoyeng awuna ore awu ke ken kirnyang kangungi ini ne yesilom fi naran kwel inna makai aba otoki a ridike al otok kwasi jundi na kwa bullinga sorkanya zeinina mashinga
0: yeah
1: al kwa hijra kriya hijra won nuzukin a kindo kwasi jundia na kwa kien isi sorkania manning aijwa manning jwa lodi le duoto jasingi delin tengregin nan duo kere keba manning jo na kwa kitin dio kwa jurnyo na duo kere keba al ke kidin belerisin walagal al duo ke do sanki e baiti
0: labat ke
1: pissin kein walagal ni jo lord na kin tare ngata al jaw itai ba sanki kwa baiti hi joni na baru idlening jago na kwa bele ilalji lonkin kilal kuljir singa min ding na ilasa di baru di kan kwa karanga jiwi jumuna kila do akay mba hi kin na makage kin na yiyenge al otto jundi na delding ko elodi le yani dengi si aslomba namang ati al illon na duo yani duoti al mata injual duo rimbru kinga hi na nyanga na bor sudan ereng ongo ken do golo lodi andok ire ban kila kwam kila saba kwam belezi songa kabe ilalongo saitin burule kenga na inen riving dok baske kila kwanjidi kin songa gane jiginga gel marang nina otwal ilondo na yeyi ne kin jiginga kai inama yeyi ali incoming album digi aljundi na kwa kiembulinga si sorkania na kwa dinga na kitia na kwa dinga siga na simwaiba rit alampia au na kwang ati lona somosodja na dimburu loker lejio na sabat jongo dok na king kwa kimba une ya ka alang ine al oremitilang al oremitilang oremitil gay kikin taringang kikin jurungang kikin otakuli na maka ngaming nina al ilona jure duong dog yusi torik alkenga mitil kenga ina jwa bakalas kanama iyo na burule na na duimburu eba kal a queen kital ka wela nga queen karmenja dalunga kal a kal osagan yuronski osan urungo kal uno kusenga la la la ila yaiba yi ila al jangile lole yi orre mitil jang ay lole abajene kal filan an nigidan orre sel inangriya naki al inne al tulle jang abaji torga nasi dimbara ki baradi kati ni ne ji a kal lo filan an a lo filan jang e ne ji dingo re kay al orre do ngal filani a ya kay ki al tori dori kenga naki ni kenga na diem baray ya khayal duwe na longa na li nan tulle ngane inna makai
0: metil jangi
1: inna ma metil jang
0: so
1: na ma koyla lan ngalung al awuna ore ke ken kirnya ngang lo bi lo al ke ken kirnya si keringa la jundi ba ni kiki la gangangan jang kiki ka la jang kiki la tambule jang kiki la konang jang kiki mbere awuna jang na dandine njaw ni na girsing ni inarang na tebunjo marang abayan kwa al ilan kenga nina al yeng ngal bami nas kwa si jigiti yina kwa kien bullinga kundia yekise ba mo puy mara na makiyo to alomba lobi lo alkang alan kilale kawo nasiye ni na le jige yi na dombre ankito ale kendo na risingol kien kien isi al tullinga ge ala bundiba mara ga ri ne dumuna tulle ba na yetumba ele si aba to kawi yi nama kabuna to kawa zinina ai al otanga kaina story do kidale ni ngosa angulungul zinina wuto anje yunga
0: Fatba.
1: Hi. Kelo ta kan jongulu kina sanguli. Marang otto orre ko al kagilegel na rituleba. Kundie inana nyei ile na makile alange. Alankele zu marang kain kina kain tulle age na kain bullinga ge. Hi na kain semage. Kela si ilong orre duon be rodu. Yani longan jo. Na musot janga anang ilona burudie. Aluko ya dok longo kille kan nena lombal ki kayngal ki sunga kanga maran kase bes longo toni na burundio lobi lobe jiyo wala deldindio lobi lobe ya jiyo orre don se banjumon il maran abes kientina no sage nas taga kurwa bamba samati baiti fa ka so is aming awna kan ki jurongan koranga wala ki longo kernan jo adang awdo na ki kayng kirnyangan ko asan kwasi ngulngi ki alkikan orre for nay nan kalong asoy
0: aso ki buray na ki bora fotay meramen kise ki nyetin gense age la una ye tenso le ore poreno sa baba jonga je gila ore por kurros ke ri aba in gwalam bia bam bia mara na maka ina isina bia in perra jangali nan kenge
1: ina na maye gele ka den irsin aldo gele anan lo no kwa nan perra kingi al au na ore keke kirnya perren kuru la ke
0: eh
1: una keke girnyanje
0: aso
1: dula ilong auna keke ngirnyaye kewral la jami loleke auna keke ngirnyange aso ye
0: indana mai kisese indasa so katagatini warakwa nalan sabaki kurwe kanena kwa kidalgal suruko inkela kwa sekalwa jundeba elawuna kela kwa suruko in yensonga gena donga kei na akul ngie balang lokeriyal ka ngui ali nungi enenjawi ali tawrai na nungi jawi na lobna kei ali peikeri nang lobna kei kinse ina lo kunu minkela se kayin se kayin se kayin se nalo wala du de dalung ela tinama ala dalung ela tinan se kayin nalo na dinga sa kalma mandok sa da sa zo kayin de dal la tinan dog lo na ke mandok ide abon pai ela une abo embelek mamang
1: ya bara nang gwa alang dinga skin dinga sa zinkin ba ilingi na kwade ya kinas liya ziki liya ziki asan do aka wele na duo koyon di okay na in belemi al asan kan gula me ile duo si ai senjo
0: e ka bazi wa pai
1: e
0: ka bazi wa pai
1: indo kan wata dia gene do ko
0: na
1: duo yani bay ma donga ni kurol na duo dogola liya si as kan wele wa kias bas asa si lokal den giligi
0: na
1: liya si as lomba
0: e kan na
1: indo in namaro konjol digi
0: kan kurnyo adi age sai
1: dinga sungu age dan sai
0: na kiri gine na ba dogola la ngwa ama man jo na jigila kan abon apa ke dine kan me biki ngota ke na le lal wiri wiri si jenge lal wiri wiri ke ngal kan ko ne ken den won den nuwal ke leloi
1: egel
0: abadi na
1: kan ma kan gelinga me del dingwe ye yal bas ke ken ko en di ke ken to en dil ne ne al ko en gama galal yani lidel lal musa wai sai na musa al ko an te buinda langa na ken ala pul rigerle kuruas ke mazmu sangire futoke ditelele way nama kele alan kuria lompi nama sajuru ngoro
0: kwasi
1: nama na auto duo biduo se aba salenja ni aslo mamusa si alkuria
0: alkuria were
1: alkuria den turballo innan duo ake ba salon tagi ka ngungi nama lompi injegila idine deldingwe ke mi ke ngotanto yasi ya yundiba atini ngelonga lang musa turba kya ke ngwatemu ange wan ke ngemini ngi kala skina na musa wai elola moko no kusung dorala nga skuroba in nama ka ngungi deldingko yasi otato yasi tiel
0: walgal
1: nas otakidin guro futoi na inal lombala al lompi ke aise kingi zikim utonga fi nes tesfi ila nama yai otoba adaba duos jel nina otol kinga meng inna kansi alji yewuna dere kam ay tin addenjaw ya say skon aba yi ki asro wel fuginga ba juro dinu mesinjiro ji inyame lala de nuwel kalere ya lay ba ba koel maranga ngilla fingi
0: na ba ini ba oro oro na karra ba de do ngili ne ke no urule
1: ki na ba yengeza ingama de dingo yeke asa keke ngota rigin nama a nama domi awunas do keke ngirin marang in long alang pulengere kabun a alang kutumoni nal kwa kutuminya na tabunka ne kikingin a na na kullen sabakabi alang war lan tin tin duusiya jaa maran tin abay lonas ji ilong na ilonas nas eri jangalang war ke kadalaja ba unu tin se songo war jegi alang war tabunjo asa
0: ba aso egal maran men kan nogi kan lompe kan zero getin kwase utwa ko lebe ki koran di na ki koran su
1: da ni duru ina ele ini adiji kul eri bi eri ale lon na lompe na daldin gwen to linza bay ya lompe ay ringi ba
0: ade ilona tori
1: alba kulle na den ya ko el balandele jigeto doke ya ko el ndel oto kul kullege na alang warge na la nyese iyura buliti ba
0: ba
1: hay
0: kan wi na makulle la kul joyin na yekin ase kwel alan dulin ko zera buliti ba na maka ke mitir wala la ngwa adi tori damboru le saban burunin kwa ke taranga ka na kyal kel kam kwa dile ki taranga min damboru le illa al mala tirimbila kayimba
1: ki dual
0: na ke a kayimba
1: akayimba
0: wala mo kiringo al saban buru ka ngani a saban buru malin ngani niji kila kol da sa doktora jungi alanji jona saban buru jawo na malja na ki kila kol da ne kila stani jenguna jenga na damboru yel kila ninge na jin ninja mta so dora jundul
1: Inama
0: to giskala mara ete ii ete jigil. Alino na dia el nama kisata. Dia kisata bolo nusasa. Nama illa bono swi adi juan kisok toga adi juasang asing oja pasinja.
1: Nama duri kena nguaka ala wel basang.
0: Duri nama nguaka kalamba kitarang. Ala wel basang inerisial. Al kidik sukwana nkana nal kaburang.
1: Asoi inama el alingamai. Al kwaingamai. Yani... aye wal aye ananga yai ba alko ay kira kiria aye nga piri geren abazi beto ke ngota kila alba ki en sayi mara biel wota kit bugel oto tarifi lay marang nama de lingu ko lel kila oto to ngasi awuna kay na de ngubul ja nas yesi ken kari kwasi undul nas kiwitia al kayeng wong ana kayeng abonga ali nan kay marang kila yesina tari aswiba kina makwel alang wutka oto aba injwala ngika se ila gar rimenja na injwa sambara si hi addenja na je na ardempia kabese ngika ka ngungina tinjiti yow
0: e batba
1: egal
0: ka na ritke
1: na asa do lori ngan yani dok kayin si do neske kila lankirgi yani sin juru le jang asan di mara si do monjago yi alanjal na jonna rimmenja na kaja yi kwadin kayila bas bele tirimmen bina fa ko dum duri kenam bele awuna bele qurrafi duri gal bele lala alba arkay yi namas ago duri ke galara rimmen bi aban ke ne kilila fi na ko el ba sam pago yi alba wunas jato ke kayti
0: batba
1: kin namakul kay nama idin yi altinin arakerel ba awuna tabunko maranki korakit ko alwarin doray
0: sey kisese aso ki braina ki borapata maramel kin na kense yenge alki kwel ki bulin sa kundi ba lada ento yela sa kundi ba ji warin kando beledi kana njoye ko akien borwale asa kiense manke ento yakai na asa kien woto anke ento yakai aba illona kiwa ele nas kiwa se tarekawe inala kamme ba kinsalan tindi san tindil ko
1: al gubul ka urte kelese
0: kelese na masa ka kawe
1: tomas ka ne yugida
0: ji yosa to apa kawe daga na dio kintia kiro na ma long kelaka bulinage na ba jona gira kelabu mamang el evil ho kei walgal otas kiniti litiapani fia ne kiona dandio ki songo esundula tirenga leling
1: na kwa kengela kan na kagila gel
0: egel makapa egel namang gi songo agis undula songo kelal alke al tore gela jiki kila ayanga starija na lia kila man sokto biringen songo ela loti basi ngurela jiki kila ayanga na kila tarija kina namen coming kunu aba illon hadui na lol rikier ela dempal inala jobalan ki bonon dangel do je bena sagi wala ba suri na indere marali akwa kital yese ka weza to ankei bagel kan enangi aluto hadi undula ye ko aba lon sankivitia etelan do jumana ngwalle nkurwa azo arang lo azo azan kamani nkurwa azo azan murtan nkurwa azo etemera men kanin kwa songa simenenja ele kame tike kame do ku dulsi ngwa
1: ya na aba jo azan murtan nyonga bas kurwa ke wataga sinyumba
0: egen
1: ele ba nyosa ki karoyo
0: magel kada miye eram din tiye ngwa nyetle yo ndasen jo khanda duri gel nes murtan kurwa bazo
1: la ele na men torik za talkin yani kino da zaman banken kwa kayin nan kawe
0: egen na kabai naska mi
1: kwa dinga kay ne diin tahriba kay
0: kwa kuzele gel
1: egel na langi yi na bas murtan kurgu ngapi na manin yi na manin darmasor yi ne diuja
0: na asin jiwa za ta alkurui
1: al yesin jiwa na kuru na za ta na darmai ne asin jiwa ji alkurui lelingi sido inalang yi na sajaji za ta digila yi se anje ba
0: aldu
1: ki ki gudumi na fa nan ay kinama na ma kulka ge kinama maran illonon tamunjo ke
0: kan bulu ya kelo
1: ay
0: na no mara long elan palda ma otaha kera elan do tobun pozin na ma ko tori tariki boten ko na ete ko di a tarakter ele ma fa na ki tarak ma ne ma murate murate ma na ma tarakter ela na ma sota tobun pozin ti akina ma ngwen na ela kunu gara aljur ko ni yaba stara ka ba ela se alan do da ke na den dioka
1: asoi
0: alanke na ker na man ker na man ker alan den bulin si ka alan akio ba alan so kelele undu lan kan por ela se akio ba lan na lin da ngala ba na duel na in la sin ko interal da yi asabi aboliba banga ma ingida ngalaiba
1: egal
0: alko anka ma alkien kwa leba minti
1: egal ma kan ine erdike zeinina alkwa al bamkeri yani bal bamon onale zeinina kor yani ko tobele
0: korintok
1: egal na kornene ba zakwa kwili
0: egal na
1: der zata
0: egal na himara ban asa ten sokle aba yenna kin dola urgane inkinzi na sin jo ayla kor yani bambele na kakike score kindelengel
1: egel na yegel na yegel ka lonsagel ila korisi kona kanzi kani
0: egel na belanga mele
1: ni ila korisi kona kanzi wungane ila nezomba nama korke na kinga si a jundi alando kayim bullinga donga kuritia kor naka na konjola songa kin alkayne de na jeila inama do ngel baming puy na makum mungi sense na baming puy yani lo ali lo na korkeri otanga songa kayin ne jitti indelinga ke koranga kit na ilongala nyinsi kabe nakaye oto abajegila nina ki korindora wala inalomba elenga al elena koyongale kerie al kitanga bawliye hi marango to yi jawnge lendulu hi abasa daja mba kitanga waya sinjumumba na torigi lona na tombitong hi bas detake elenina la asailon hi nas yani wayenga aikira tonga wayenga ongalke hi wala wayenga os kenki tanga alkeri hi kin namayenge al ilong na do kwasi bulin donga rengeli
0: yi mara men
1: hi
0: wayenga ose kidanga tonga wayenga os
1: tonga wayenga os
0: jama sakira ninge
1: abas nuske yin yagel aba nuske ba pirige
0: piriskein aje gelaba
1: nakie munanga jundi
0: egel na tok ose kegel
1: egel nakie munanga jundi aha munan kangin ni
0: ne wong
1: kin kul egel ottobe jenen jwalan dorol jaban jumuna wuri kin namaki kai namaki korin dorai kila otali nalan sai na kwa kawe ba alkari hi na dendi to ila longal dito hoy hi dito itke na dito na tering ati long nighting yesi iting munan songa way munan nan tering na waitelba ati long na detail hi nan nindo betere na istinzi neska gi jawla kid alang jinu
0: alang wo
1: yeng dinima na ma kai jawti kin ila long kin otasi asan kidogen kalung indito dito ho alaiba dito al ditang dito ndeling dito ke bargan to galay ba dinga ke ina ba jaldo mungi nan na nyering ngol gal na way ngol gal na busse wal gal yi o kerkerge dito na al kankon ina lombal al kure na ki wonduti yi kinama otan songage nama ka kweli ki korin dora inama bandigi aliyena kwasi bulile a itintu ga jawrti otan kerga na rengel na konjola gal ala jundiya ba al keren dora kwasi jundiya ba alan duos otan ker ngang arri idingine de dingu ya ba lono konjolan di oke yani yesi jigan kit bulitiya na de njuru toing alan tabunduti kin otto ba jijel na jogila aliyai niki ingal matiasa trim mo sataka obeke otaringa ba idingi yani na konjola sa songa kin ne yiti na inne ba nama aylon jeba rike ne ronyo daga sur loker ses rikering di njuru loker alouba bayla lolel lew ala mening ila jurnyu ngoto ga pingi ne sur lu latine len jolan rikerja kinama kakenga albas en jurnyo jawla injige zawla nama injige barangiri injige na injige barangiri kinama yenge aljundi ya lori gan na dosa jundi ba asan dem bulingsi yi itting wo chefi wala gal alan tum wala galan ka li alba lo dileke ila sel balu no me ilang adiker keringe reng ma songa kay na jungitia na so keringe reng otan kay nas agentia kila li alan di ngrofia gal taga inam pia ba nas ye kay na konjolin di okay nas kuro akeba alan je na ila si koyngi na el nas nyi wala gal na dorofia na loto leja alan mutfia alan deng yi alan dem buling yi na den simeke kila otal na longiti kinama ye ila kalas torno ma jumun dori kwasa dokya ko den pukini wala pungkin nan sikaginye alas numa jumuna oto songa kin ki konjolan dora na ki korin dora na songa junga ka soy samin
0: ela ba se mera main e so ki boraina ke borobata enas inan taras jaro ki se abajo wana jigilete mara min ki oto songa ska na durie eten so ko kenal pal ki na long ta kin se yundi ye ki bullying ki sin kan bulya ki ala kondi ba ina do da nje fak palo na ko aketere kan jaw na kafia bana kafia mara kirigie songo ndura barna jersele kiete aba jogone jegila longo king boru ade lono jote jokan jota hadi ke nama juma ki to antere re kena aba lodi lebo nama kulpu go ngire ale kay ke la ki to antere ra nyuma lo hole ke ake ba maril di anjuma ba banjuma na yet longo de bele ke ngire re kirik kwa nama enka ma ko to enka ma to ake la inalang aba bu mona pugo iri ba kor ke ngana kwa si juru na ke na pugo kul aba debe tawarale itin ba kwa ronjo kai na maro el na ere kin na ro ina jegi na itin lo de belku mara puwan kelal ki da kai ngal kwa cikor euro
1: ire kwa asoy di mbele se ene de lo ke den rike
0: jago
1: a nama aba to jumun na jel na jalam foran elle nga jingo ki elle nga de kai na aisa kai ngu kulnye kulunga iske na dinga ongal na lo filan kenga nas jawla na lo filan ongo nas jawla na lo filan ongo nas jawla na lo filan ongo dinga onga le yin yesi kiki wi
0: sey batba
1: nama beleke nan nguo kaminga a alle lo nan lo de bengale wala ngoranga iringale kawi wuwo de kine kaminga ye altin kenga na Darfur al daimburu al korosa songa kin
0: batba
1: lan na du lo rajuni na madilage na jita gala nga bomba pa ila ngu na mene nye ina nkwa kawale kawi na nkwa ngorangale ufu nga ngirengale kawi ititi na maga liyayi na maga kufungali na maga kufungali na longa di nga legala sa ele ule nkawe uto nga singkei na zinye nkiwele al ilong na ikiri afoyi na waja el na foyi na kwa sa songa kusini aba asinga ouna is enga ila galen kamal elle tokay
0: elle tokay
1: ila mas gal kaula na dulu tokay na mas kaula na lo ker kia kila na manin ki ngu tonga ge a neske kila ke ni lakin man ka singa lo songa gis ilong al buru koroke nga
0: buru koroke
1: buru koroske sa songa na ma kila koroke na nyenzi jundi nan kai ngunga
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

yanga jona jundin dale musa na masu israeli na sai nkwa na masu duwaya da nyanga na mai din ba sianas ora de kya na mu jundin na manden tong ranga na mu duwo kere ti yasi nyanga ala kundi iduo na mu do ba sia na jundin na manden tong ranga wala gal iduo wai lia ina lomba asan duwo to kongo bitani ti yasi yawe alaye war jundinas yusuf ya idin na jiti na ruba enga na idin na ujiti longfile bi ujiti si fakat dien surule aspera ba alaye dien kuri longfi ina lambabong na alantari nga na dalimele alantari nga na dalimele ki ayetok ho kundia duwet si nasya di wonyanga alantong oong na denya si kilmasi mofia. Kwa nyokela njano. Musa na main kwa na duoto dok barale dida. Wala muna ndik abawa iding na siye siya inging tari indel. Na mudu ni denbara Israel dungusi kidurubu bawa. Na maabit fia na manjula. Iduo si bangkawe. Alambi ujitisidien tasle barang. Na riabe ngalang tisongang na lawe nga mbele nga si bagi ba ni amagi bingo si kewa na jukela tie. Na alang unwa kidba aise ye mbingo si kamenga. Na isang utlonga la asalong fi mriyom si toralefya ni alabi burumo sirle buro. Na ama di njar dek si kiwoja ni ala di ndakike. Den tongle a joba ni alang kin kiwoja jolongo. Mara tora jari nga se nye kinki wo lot le ela ala jirel. Na diye duo nyoke anga jigal ajendeba asan kinki wo dele lol tok ongal. Mara gyesi ni jawi ala duye poidi alang ongo na ibarkaini. Na isan din kuri long fi jisi tule nga jilo na isi nye. Na duo doma futu ole na tari dungo le adutodok kiduro aja womba. Adiye Israel nga le anga, wana jara kit le anga, ala di ndem le keng. Jie si taring, no kurung kishani jani, na dule a foeba. Ili ne duo nyoke. Na ki kien surin kurutal fia. Ala ngindi angiri long file, dali mea fia ba. Nama in ujiti. Nama in ujiti di ngiri ing. Kwa nyoke lang janyi nge. Musa nama yang kwa, na ama banga sikien dogolang ung na banga sikien dogolang ung alanga kaweba na dogola sigal kien banga ung alanga kaweba alan duode surin kuyi si ditimbaw na belengan dale si agbe ingoba alang iurang no jaring otapapong na ya muni si juriaz babomba aisang utlong ala alamidok kabila banga masirin barule na magadiyan kuyilong viranga

nama in ungina iska bin wasi irsing alang uang tarasiba nama ki regan tanga beringil nama kes ota dinga iye biya bawang balam bawang mara sejar bin wasi wendina iurasi na iya munisi alang bin wasi diang kurilong fi berken fiya ota kit lenyat ala ki konga bawang nama ki enze itu nang kurunga birto alang dorol ba betana wawang iba alang kit si bondo ala kargang ala saye. Maran sejar na iura na iya muni si wundi. Aisyen bingung si utlong ala ala abida banga masirin barule. Tamain uungi na iska bingung si in aming. Alang kimbele nga si tule bayi na skie tari nga ba. Dagin bele nga ndale. Musa naman si Israel nga si inkwa. Namas kwa si bele di kpoy namang sunga si kanane. Nama dale kwa le dani mikigye asang kande. Alang duwet si kundi ala u koronga fiya ba. Nasan duwe tsi kande ala koronga si fiya. Lea ama siyen duwe koronga si kida kande. Yesi bandale dungon tobung kiliyal. Ki asin nga kit. Asa yesi deyeng un kande. Nadak asin. Nadak asang bisang awe nga ongaling hiriya nyingi ba. Asang kwa yesi nungya kabal ba. Nanung si. Udwa birgo ba. Ni asa daye jawgal. Na ama kwa bar nga. Au loto kule kungul numadi kwaye. Na dogola kiriba. Ina lomba asande nye asid wo kirje. Dengo rempal. Marang asande mbara je. Na stampia. Na asande mbara ngung iti asi. Umatule nga fia. Lea amasi esi. Kwe te unungu kiri. Na asande mbara ngkona ala wai. Ikwe se ini. Alankien kona aju ngolba Israelin surule. Dama iduo uringi. Asande mbara nye asi je. Eti abang kwa bainan tongale. Je. Nasin kwa, doin duwa mbara uri nge ane de mbara nkona Israel le sayal. Na kwa inge ba, ana mbara utu le se fia. De min kwa bayina, nama se se kisingol. Le ama uri nge nane kwa, kas ine lwasa nge niya se kyo juse ao. Eki ya, bang kwa bayina ntungung ela. Nas duwa se dao lantar le rang. Nas kurungo kungi le tu fia, nama sen kwa. Enyei, asa duwa tsi indel. Ala urel, ala ndeyem baran tong tumo. Lea iduo si namas Israel le koran inkanyal. Warre asa dawlan tar kerun. Ya ngang jeri kuang ungang tasle. Musa namas Israel nga se yung kwa. Namas kwa kea au. Pusyek ingi. Namang sur kirul. Namu duo di ging ya. Ela asang. Den duo si joko. Nama ya dongara ngana duo. Kier si korgele tiyo. Bi ba itiya si donga bande. Na isi fakadi stengas baba. Ota njarring dali. Musa namain kwa. Njarring ota. Mizana. Kirgela asa nga jaymba. Digi tina di ngapa. Natongle duo mida u. Kirgela asa nga jaymba. Asa nga jaymba. E tina pa. Marang asa njarring ota. Se nga jaym. Asa fiya kaymba. Anang kinsa kwa ngayang akurengi. Suritle alagi yawe long fiji sini. Idina long fiji ban duwet si uringi. Asa kwasi. Ki jarring ota fiye fiya. Aisang ut longola aisa bingosi amali ganga kawe ni alamo serle burele nge. Yeng dorale aegis kare. Namas kwa kitsi kagi asa kringkaye. Ni asa bumona skruwa baanga ba. Yeng wala long fiye sikkeliya kawe ba. Litit na long fiye bingosi kiye ngone ngangi rinyet umbelini. Aladiyen sor kaying. Suruh itu leh alangkah bingung si, adi ini alang bawang, b, alang kuah amal lagi, si menyet, si jawilin dua baso, nampung si ufakar esial bang.

0: تراسي ان البي طبعا تراسي انجز بلين كي نما كان انسان الدين لي الان صوروا سي نيتين كي دون توكل نا اسان فاز كيرغلا كوبا تجي دي كو جان نكا فوكاين ولا اسان صورسي نا كوبا الكدي له سوما ريا انا كدي له سوما اخرين هو ذا كما دي له سوما الجي له سوما اخرين ولا صورت ان سن كامن با جينا جوتا جان انا جنا بين برو جان البا ريجوس كاين ولا ان لومبا alki kwang ki duwa tare bau alang en jo aba tare en sikke alama tare jika baka banjau aba yake ba nama tare ma tare sin yokken jo en ko elalang ki sur do surin amina tan alang uto ma sin kau eri na kas ina na ki duwa kau do alama ita adiye ke adi yake ba idi ne long ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idi ne tarasfia be ye na sa nyetin kein enal be fia ne ki do ba ko elalang kai uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan sorun ase kata ba kokora kaw ba na azan sorun ase duwa kalu ba ajin nan jalum na kain nan jalum ibu wa nyet tingi lon fifia na alama tarasen kay na otanga kinal kay lo sallama ho wala ma kidu orongare wala da ba ngala kaw bar almu to erial bu isi jawa jela nan jam na eri galal lon nagal jame ngay wala tan tarasan ba ho a jaw ba gal ba tarasen jiru jumana e jutan ke no bore wala dure bas koro jani idin lon fe de sallafia na jin de ngon nyam
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok luma ko lalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefya lompi na may lek kiren ka kirey nan tulengan tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tuling aljegi lana kelase pyana tulya ke mbaba en kwa yinen tulya la ngai ba namas tulenga fya ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba na men kwa inen tulia lai ba idin ne kwa ilalang karaba tulia nga fiana ma ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawil na dinga si na bauta fia ala lo teye longola na gal kiki alang kwe akumni nge ba digi kiyonga fia idin ne kia dila kanga ba na me yene keng otonga kinyet din fia liasa koro kergel fia na me yene koro diyo kilasi fia al koro diyo kain na ina taura na ma gal kinsi fia korunga kikeng odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nyedding na ma nyedding udonga sister aspian nan si herranga jana si lusi kito kergel fia iding aliekwel anan duldisi fia enzanin kwesi iding aliekwel alien belang alan indine nyet den donga jana ma sister aspia liana ma ina inengi alangi kiyonga si fia na lotu lele kong alang korwa ke imbana gis kyo ngasi udwa swa pye na alang galo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karaba ke nyet ay safia idi ngalang ki kam na dele kain al dining idi kain na ye kyo ngodonga ya ele ngung na madlon fi tulengan tulen ang kakire ngang kakire al gi kyo ngasi gis udwa inen taras fia
1: ay ina dog nama wala ang kagil lompi ila nama lompi nama herra ken nama herra kena na ila na masare na ne ye kwela san kingu duwa ye kuzu ki tara tara simpia ene la lo rake na la lo sare ke na li alon er appa ko anke na lang er reti ko anke yani kinsi ya alfia la duwa ke ba saure mpieni a ye dem brao ba ye pi na ma melengal au na ila ke ye na ma jegil na ma dog jamay la ngi la na ma tani ker pia yani ye kingu duwa zu kulki ke a jalompia na ki ker ker ya naye low abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ke la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji janno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamale sindel ba jene ota tulya zuquel yani en kwa alla ine en kwa lo li lompi nama en kwa jundina suruke alba suruke na ota kinyet yi yelba tullen jegila numa sasoma jamaire ha numa ga ide tanama eriker ba sokerle na dok nama ko la sang itrik tabun ko sinyi na kagil ine dangi ngo ker kwa ngembeleng in alding duo I guess quality in aldi duo I guess quality in el duo ai long
3: soy en alde taban tarasi asasa kelkam ko kul nomes in belen lomfi dinaze keken karawan sallana gidal sallana ke ba kul ba kiso o santik tewa nama alba den fa sok awol kwale na otanga sifi nama jawil na suru sifia nama lo di ko ke hanalo allon etenge ba nama herra fia nama herra fia la lo longala herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos kona ini lo di ko se nama kona lo lulini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alang surua na surusis ke koron kergel fia alang illa lo futoke na inen alang korol ke namas kergel fia no koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futoke nama doktara sen fia no bulo na jamaili na man kwa doge nal basuma tarasi na man yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki anjaloma kurunga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kaini alan kola ge alan tana sokoto bukale na modu jegi la lomfi imbelal bet na songa jamaili na man kwa en na al songa tarasi na man kwa na mafinga na herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang si suru si eringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ni herra pa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do dulekan herra duleng na indik sin man kera loluling nama kera dual na kelaken dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko enang enalang au nagal otang korong is etere no me yen otang korong is fia funa na otang goronga na otang keranga kigen jaloma na otang jutang is enna fialan surung iri kayni lo futole anamo do kigen jaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otang kidal jutange na otang kidal elenge elle no yenge ko na liare kena si kalum nakila dina majutange ilum fe namado ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na namay ko do ka otan san kulu gril fa kala sa tarnga o kay ne kala sa ongal kay ne kala sa osandi kay ne kenal gal ki gidon ilonge zena kum di na wara na kala kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na ki na muru o ki da tarnga o kano yenge dongo na kin kwadi ki fatarale namay ne ki mudu ma tarasi fa lom fe namay ko indokal sunga tarasi in nama deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang nas kerilka
1: ya to lompia ka kirei a ilang na kin otan sesal kolu nye jepia ye et jang adung maran ota kin selpia a rito do ka ba yal pia wala ye ani as ka ba tu bas ka ba wala sumen dies ka ba ye ba en kwal una na lo na herake na ma herake a din wo zonga din bela lo ngelo to lei na do quella tan tirto mugu da njingu ke rega mbeleng aldi jundi gi alanki quasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine du ze bewa
3: en aldi duong enges faliti ki allom fen kwa kanna lom fefia na ay la fia do alang en se kalom ken utonga ken alnyating dandonga kayngi nalom fi aise ken ase do donga ja rakman na ene insale insansi kayngi na duwa sa fiaba namas duwa ndogi simbelenki ala lom fi ses aminen ken na asan kaluma liena fi tarasin na ke kilmangam falang nyating futuki
1: ene ene ali taban kayngi in

Ore kwa kuakul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombomungo na kusenga nkarabang indalansi kimilalang kuakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeling kisense donga gea nisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diile fago ine na madogo wela langi singwa oton sogin siro wataki barkaga melon fisi na kayinga skaiti ina kibingang na mada kwele lang kainga na kagil ati duwa ken dogala si jurnyo tulle runyo ken siminga walagal ken tulinga aldi elefingi tia kwa kul bel na skering na bel na rimme ngisba na ferraba songwa takatini na do bel na bago na gizbua kilal kin juru ngale kain nina ase kaine se kunga wana mazdain sawa kelkam na mkainga na zdain bera atabungo soye na kibora ina barafatai.

Aso gis amin na barafatta gis amin kisi alsi dog dying sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken udonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwela lang songwa kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken kangin kwa walagal den samar alsa songwa tule ilole na madokdonga ani songwa na wel alang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis buwa inna madok sunga tegatini bi naki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni aso gis aming iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na masdog dan sol si kitire na dokagil ayye ay beleng.

kang e bin na aton den yo le bindin ko alti ti jawle ti ko kuji gal den to bu wal gal den juro bu fo lo na adjo do gaske il lo len ine na mo do gole len gisiwa ilal den juro fo lo ni mo ko len unto to len a fiskawa ile juro.

Radio Samar Dientong Kerkwangi. Au kibiyangang naskay titi na bundi naski ang arka nyetting kelkam kiki njuru anjari na au na kibiyangang kang ilawung na songang eri kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na rung ilole au kinyasinas adem ba ka lole kayem botale na mangkainyar gabale al keng ina al yey na dahin daraga kengi ine na au na kijinkang tinbitin lobilo Aune sket bam tarasindi al yei neki kana kirsing tinbitin wal yei neki kana kirsing tobito alang sket bam tarasindi alang kain kilmanga surking.

0: oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo e ati ilong nesgi dogola janga ne ki dora tulle jurnyo a sare dien tulling aldi jelung e ki ei dora jelung wala gal e duo alan si dogola si e lo tulle le fa wono ki jurnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: e ki borai da tolla dinji o in sasuma tarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokita asa dogola kayin bana dokwela lang lot le kawula lang tore dik si dogola kayni ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo ngi alangi kingo lele idi na jingo in sasuma domi ati elonas do dogola jang wala nas janga wargana joela san jayin e dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo e sagota bukwale yangis kakawa embele na mazilong sa sama tarasi idi na kidan jayin kul alkayin daldile duobi dual ke ba e lot le fegel alang si tonga tonga mpia nasan lompi dok dogola ini na dok daldisi sunga pia wala alang kirina daldin dio sunga king nama ine ki jurnyo ina kirsing nama silong ki sense dogola jurnyo sa ilaiba sa sama tarai kangu ina kaende ngamin kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kain iya nga kain abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago wadi nga rugasa dogala kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mara dogala si abaki dora tule jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke jing toyen kwa si bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alang doki kurnyol soko tabu kwa le matigisin za tule eng na dok kwa kuzisin za tule kinyi daldin di alkenyi ila ngungi na abajegila borunwa kin alkenyi borunwa dinya kien borunwa le neng jamail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yen kien dokala si tule kurnye na dok wasi tule kanya ati kenyi di enjain le ay sinkargiti adeldisi na dok ayinin kutumora antebunkia ilain sabba injingo sasunga tarasi marajat kukwe sunga ili na dogola njurinyo tarai marabat tule jurinyo basing sokotabukale zaat kingi na kwa kuzisi luk daldindi alka imbasin zaat kingi na kwa alia bayin dok gisin tawakal diya na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense putojara na kiin dogola si izjurinyo na ye na lia daldindi yo kwa kuzisi diya ngiri kasben kendelinga na jidok sing kasben jay
0: asoi majiram bay Musa kise na dokinan to lejirsingo ilolen kise sunwa tagatini asan ki gogul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitil aldona inwa aba jole san in jalun ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gmail ya ilo kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san wala likai dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dile la kirel dalinin ko en wala ko sunwa le kirel na dok atin ilon na ko sunwa le kirel ailon alang ki ay dorai ila tulling lonvin se sabba jeymel wala din se sabba jeymel lagi jizikel masumo ne jikwese tulle jurnyo wala injalun ki sense idinne ilonvin den forene ye ini alkagi tulling ulunyo ne otos kin tulling asilon manatu in tulling alonvin levingiti
1: ki borai tane dok ki sense ingislong dogola se abat tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompiye tulle atenen tulle akyan aba daldisike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye na dokin asitewa al dok insana kan na ye na den si baletewa wala den jele alkai nama dogola njurnyo alan dogola si tulle jurnyo ingiz long jial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo na brok abas lompin dora si ki se tulle jalo idina domborenga dingale lompin den belele kan gis inkwa alka ang kuru tulle na ine dokal doing abba kuru ile al kuru siye anifi na marabi alke empere nga bang ina aljijwa kuru aba jurgona kenkwa simonga ja wala kuru aba jumona kenkwa simoga na story di gyawya na simogi zingi sare banjangu ila loring wala ila kuru le dokna kenkwa jundu wa sanjang na do kwa sero basin jo ar kenyi kimbar ngasi ar kuru kenas ken kwa sa simoge al benna ko kwa kun in namas in min

0: ji ate a bajan na kindo wala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas diin simmingalo kwa kul alkayi ati mutamale yal jiki ambang nan si den simmingalonga na dok ji le raye ati ilanguna dok borunga le nyet alkayi nan dok raye indeling ati lompile lompinong dok ye na squa na dok ye wosi ini na sungwa dok wala si alle dora itle burnyo tulling ilale alkawel na alangi ka kelikawe na dok alang kwang utongasi akebe bana kien kawe warga alang kwang shunale akritia ba alang dok kilage al biboyela nan tulege na alkawela nan tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas de mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kuruwa baske kwa simoge dobi do kwela sanga ina ma silong kisense al ilai duaba ji kwesi tulle jurnyo wala dokora si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal ba delle ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al delle mbi ban nas kasben mindere inama abaje gila inan dain mujtamale ilong kilo kinzi asan kalon kisense nan long dogal kanyi dain mujtamale abaje gila boru al kan kwa dinga kien dokora si al iting dinadin alle kitulling kurnye kisense elle kwa ba kimere bayinga me piran ken dogola si piran dogola al sasonwa muaddabage wala asabagi ken sasonwa na marra piran dogola ba tole akunyo bayinga me piran ken dogola bas kerep ki bargan kor kindelinga dogola si tole ala runba inama in mina lentingiti duo ila al ken dogola si tole runyo al iting lompin dakika na lompin ken utonga disilonga ine mara dok nama kwela san dokkanu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik show yake da yana dok asan katko asan kalun
1: na ine gal kan in berenye kin urtu don ayin an jurnyo to le al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan bay lon ji ki kin dogolan wala gal osur al yene tongin kwa bang na di jirgi to le manatu ya kwesi al jundi ne kakire inde
0: se leuge
1: awle nangalim beren jurnyo to le al si do ka faliti ase duosi in faliti wala se ele duosi in min alim beren yes din sur le sejeja
0: badba
1: ele sejeyi al si ye intimele de jira janna si jawliti al apujan asanye den sur si in ukase sejeyi ando sur le wala yenes iwiti min kilo udon wala si jiyam
0: ki boray
1: yani abakwe ne zima sel ne jurnyo asanye intim ka asa ki kuin alan jirjimu an wa nedok asa asan seje yan doy surle idi lalo asa ji uton kele jawza seje yan no uton to lenga jaw wala ye idi si undul al si ji si to le jirge
0: ki boray ine dinji ngo so matarase marajat ko kwel idi na uton adi kenyi na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajan na di kayni na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungina utonga di kayni na ki minna kerni ilong na lompi na ini kila na jawli akwela ba jimi na jelu jindi yo ba kayni na tabiye inda na dinja le alkayni na di kayni na kwele alangis kaulia ine kal abang wala iyang tong abaka tulle anni na kuin dogala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwan dogolan ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin dogala si bagibo ki han peket korle ala boba wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testesba na dok abas jang na dimbara askeba al yani in namas ilong kwe abaluna bial apanga bang tong na kinsi baw na yesis bameng ki sense yero bay ila sikari luna makila dora duite na di dog balu ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na luji utonga kila wala taringa kila jiki kila kwandio yo ati lona de subuke na subu loji ona jika da matale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi zai wajati ona zai mustashfa kare wala loading le wala tonke na bio alang ziyara bumo na rijaba na ziyo na gani walgal na dok belenga kila sigia me alang lompi afi ini na iske ngala jemba utonga kinal inenge na jingwe la jingki li kena kila silu ye ide bas bau ba emberen duinga bola duingia asa somatule karo gaba apenga anamba kinini anamba inenga inali yenkawe
1: zeze ina alkanga bongo dogi nang kumi ni kumi al al kwe wala gal yani real ba kien kola kire
0: si ei wa real ba kien kola kire ile bele si
1: ina sijama ngaba jilo na uto mo tulenga jau idi na yokuli yomke bang
0: si
1: kila tulenga si aji jau yaba low
0: si
1: na mfingi tinero fi
0: si
1: wala
0: si badba eh badba si enama abalo gjele di
1: jago
0: alze ikaba ang tong na sijara abu na ekwe des anton wala do wala kia na duin diente mun sejara abun uton jitangal kay wargalal ka koro am wala koro abun aliena ki kira kame yial ko luena ka kinseau yien do ban kame aba apake ngaki ro tin na shoy anika alamba dok inenka
1: apai bane
0: na imin doken ka wedi
1: na ide doken ga ta munkine nye jisilo uji ka jau
0: egal
1: na mayen ko ayero alampia
0: alampia na ki siense ken ba yengena kawe na ide an ngin jwa san jawri bayan kama ngana jika anjaw aba lona
1: ji ti la ye ti idin na yal iti aslomba
0: badba
1: ji ngari sika anjaw fila mbaga singin kwa aba nin tulle ak nga ba jika anjaw
0: jika anjaw in la ye ngaba iti ti la ngal kanyi nama nafsu tabi ila sika bayal jije nama lok aba pakin la nama sijara kabe min doke ngana manin kiana kurnyo na kira kabe na sijara na uto nga jita nga kawe ati kemi ngage ati pie na si pie jalong al di nga bola iya jangtong yendo nama nafsu ila sika
1: na
0: ega nama do pie kawe lea nama si pie kwa kuro lea yana kwa yangka man pilan keke enda walang kul tong al kial bukul
1: alwa pie
0: pie nga kawe bas
1: e pie ba bak duwa tak la tunga ili na kese yana iji nukta tulle le jir songo tene iya angkwe tong na abo aba yen si kien jayang ale fie kain alwa kira uto nga dokkia nga kain na kwa dele bala kawarit
0: si
1: zaini na abay jilo na ki duwa ki jaldo birsing na ji ila duwa zi alke ki jaldo birsing insi jamin katonga la amba
0: egal na ji tonja egal
1: zaini ila forreal ya kienes ke la am
0: egal
1: mara tuwe ba den juru leng jawariti
0: egal
1: mungkin so kerna juma na ya jaldo bono kia kirising
0: ehiwa
1: simbereng ee ka alina mvya ya la kinomu uto adokkia nga ke yani daing warre ki sense wala gal ki kakial kwa daing borung kwa kang kwa udo akela ji so futo keli apanga ke yani aba elon ne ze ri hades apu nga kwa badele ajaw ko ne kirsinga mara udo ngal do kenga ke ina kolwe ba in iti ina jijelu ayene ile li so apa
0: se ne iti ka nyena apa indeli egal
1: yani ile iti ile mungkin nanin nanin deng ri algal ile lo halen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
0: se
1: yani ile tile algi nyami ile reality mungkin nasin kwezi dio wajavia
0: si badba
1: mungkin nani yesi uto ke leng runyo wala ka den juru leng kilmal erdija na jurmi wala sare sunwanin tarai
0: badba
1: ki oto amin jongo ne jegila majiram ba musa kwa bas hada za pangale aba ari apu gene duo fi khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agen men kam ala long intaba yal atingi lon ile itisi ajegila ba iti yela na apendeling wala ba iti indala na madeloling
0: egal yeto aba jegila ki gafale kidim bagi aba jegila te ki al yena kwa en kame ngal daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an no di kena iri nyanga na tumuo na no di kena nusi na no di kena gar kariñere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki kari kwa na makau aba de telephone tulle ela wargal tirimbil tulle wala technology ale eri tulle asan neta eruko na king na al dawla filan eritulle fi hana al ineng eritulle na al filan eritulle fi na ma udonga puma sikallo mara dokki akin si al daile ki askir ringel ba egal ki na kamim ba ki al fukurana kan alan dok futo karin na dok illo len ka gwal kin kwa ke na ma kwan sikallo
1: ji de la se yo inzam fukurana ke ba
0: ake ba
1: si belen al inzam fukurani kadi be silong ile bele tulle ala balan duwe
0: si si
1: kangi
0: si
1: idin ne ki lon fin nungi len lo fiya benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
0: egal na asa akin haba egal si
1: idian tabun ko kulba arage
0: maran
1: kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo ken e alfu guranai ba ye den ba ile itil sikia
0: nasab dar sipia si
1: maran ji jalun sa ile itisi alin jituna pa ja
0: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itisi jalun ba
1: jin jalun sa lan apa ja wala ban jami ile itina ka balan ba ina min
0: wala lan am nas age marawai na ma kere mor na kina ma ile le kai ki sense ye duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to le gis pispia kwa kun atis jain atas jambaye ngwal bakul arabang duin tabu
1: ne embelen gel gena al deleke
0: e deleke marji abas jalun nas besara jaw ye bay inni ye kan belen imbelesi ro kan dombre digle do kena belen na imbelesi bere na imbelen gi asa itijang na jalum sinas dorojo wala nas darjo
1: kalbesun
0: albesun marasa jang itinas jalumba na duok